ang Barangay San Isidro. Yun po yung letter S. Kung sa letter ho kasi yung pag-uusapan, panghuli ito hong Barangay San Isidro. Hmm? At sinusundan ho yan ng letter P, Pamurangon. Ayan, ano ho tayo? Bukas pala kami. Ano? Alauna hanggang alas 5 po naman ng hapon. Ngayon, dun po sa nagtatanong ng venue, dyan po yan sa Buluwagang Eming Panotes. Palagay ko naman, alam na po ninyo lahat. Yun pong Buluwagang Eming Panotes. Anyway, yun pong hindi nakakaalam ay dito lamang po yan sa likod ng munisipyo, doon po sa baba, Buluwagang Eming Panotes. O yan ha, at tayo po sana'y nakapagbigay ng mga tamang impormasyon para po naman sa atin hong mga kababayan. Patakan nyo ng luha. Ayan, binabati ho natin. At parang buwan na lang or araw, ha? Magre-retiro na rin itong aking hermano, ha? Totoy De La Mata Jr. Sabi niya, good AM, ano? Good AM po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alam niyo ho, kasi napaka-buenas kapag ka ang isang mga, halimbawa, men in uniform, nakapag-retiro, optional man yan or full, ang importante makapag-retiro. Kasi meron hong medyo minamalas, ha? Meron hong PO1 pa lang or patrolman, nagkakaroon na ho ng problema. Minsan, namamatay. Yung makapag-retiro ka ho sa inyong serbisyo, abay, napakalaking pasasalamat na po natin sa puong may kapal. Ha? Good luck, hermano. Ha? Ilang buwan na lang yata, or linggo, o isang taon, ganyan.

At ano ho yung mga balitang abangan po natin ngayon pong umagang ito? Ngayong araw na ito ng Lunes, ayan, yung mga habang isinasagawa yung flag raising ceremony, yun pong kanila hong mga alkalde, yung ating gobernador, nagbibigay po yan ng mensahe. Kahapon ay piyesta ng San Roque. O kaya pala maraming bisita si kaibigang Ruel Santilices. Late ko na nalaman na piyesta. Tsaka hindi ko tayo mahilig pumunta sa piyesta. anyway, andun naman ho yung mga kaibigan ho natin. Kaya yun, masaya sila. Sobrang init pa naman kahapon. Sige, ha? At maya-maya ho ang serye ng mga balitaan ho natin.

0: Okay, balik ko tayo sa atinong balitaan ngayon pong umagang ito. 5 minuto, makalipas po naman ang alas 8 ng umaga.
1: Bilang sa inyo.
0: Good AM po. Para saan po yung schedule na ina-announce mo kanina sa mga barangay ng Daet? Sorry, late na po naka-tune in po. Tainex po. Para po yun, dalawa po yun kasi. Para po doon sa mga aspirant ng BSKE. Yun pong barangay and sanggunian ang kabataan election. Meron hong mga briefings na ibibigay ang Commission on Election. At yung isa naman po ay sa subsidiya ng bigas. Oh, ayan.
2: Ito ang One Radio 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
8: Signal detected. Program activated.
2: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio Diet. Indugo na.
0: Okay, balik ko tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Kaisa mo sa Umaga with Junjun Kibral. One Radio 99.7 News FM. Oy, binabati natin. Sir Danilo Naing Dikiros, good morning po. Pa-shoutout naman po dyan, Kagawa June. Ayan, boss, good morning po sa inyo. Ha? Okay, sabi po ni Ate Eva, nag-message so. Sabi niya, good AM, Martes ang pamarangon sa bagas. Nag-chat si Ryan, pasabi na lamang daw po sa iba. Okay, bagas, hindi batas. Okay, kaya nga po binabanggit ko po kanina kasi para mabigyan ho kayo ng mga tamang impormasyon kasi nagkaroon po ng misinformation na ngayong araw. Ha? Yung barangay Pamarangon, ha? Sa aga po, tabi ka mo. Ano po? Okay, sige, malinaw na siguro. Ano? Tungkol nito sa subsidy na bagas, ang Pamarangon sa aga po. Ha? Ayan. Ate Eva, tama po sa sinasabi mo, para sa aga po. Sa aga po kamo tabi. Ano po? Ayan. Thank you. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pag-message po ninyo.

Oy! Oh, nais ho nating i-congratulate. Ah? Nais ho nating i-congratulate. Oh, sandali, at na, nawala. Nais ho nating i-congratulate. Siyempre, itong mga magigiting natin na mga kapulisan sapagkat ito pong ating SWAT team. Abay kahanga-hanga daw po na nagpakita ng husay, disiplina, tibay at kahandaan sa operasyon. Matapos tanghaling overall champion sa ginanap na Bicol Shield Special Weapons and Tactics or SWAT Challenge 2026. Doon po ito sa Police Regional Office sa Camp Simeon-Ola. Biruin mo sa ilan bang probinsya tayo dito? Anim. Manguna yung Camarines Norte. Di siyempre, talagang papalakpakan ho natin. Ha? Talaga namang okay yung kanila hong performance. Sana ito hong ganitong mga karunungan ay hindi naman natin na ninanais na magkaroon ng kaguluhan. Kasi aanuhin naman natin yung galing ng mga kapulisan natin kung meron namang kaguluhang nagaganap. Masabuti na yung kahit magagaling yung mga kapulisan natin, particular itong SWAT team, ay standby lamang ho. Hindi ho natin idinadalangin na magkaroon ng mga kaganapan na masamang kaganapan para lamang ma-practice yung kanila hong galing. Ayaw ho natin ang ganon. Ha? Kung magaling, dahil lang una, okay, kinakongratulate ho natin. Nautal tayo. Ayan, ha? Pero hindi ho natin dinadalangin na magkaroon para anya matisting. Huwag na tayong magdasal ng ganon. Ha? Di bali ng magaling at tapos wala ring mga masamang kaganapan, ha? Oy, nalilibang ako, ha? Nais ho nating batiin, oy, ha? O Jason Zaldua, ayan na, matagal nating kasama, ha? Noli Abiar, oh. Rhea. Arlene Garcia Camara. O, iba naman ang account nito ni Arlene, ha? Dati binaraliktad, ngayon iba naman. sige nga po, paki-message kami kung malakas kami diyan sa may bahagi po ng Talubatib, Labo. Sa may bahagi po ng Talubatib, Labo. Oh, Jason Saldua, Noel Abiar, Arlene Garcia Camara. Oh, ayan na. Mga pusong di makatibo sa mga pangyayaring nagaganap. Oh, matapos ho yung overall champion. Siguro syempre may premyo yan syempre mula sa ating provincial director at syempre ganun din sa ating gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte, ha? Okay, syempre tayo bilang taga Camarines Norte ay ipinagmamalaki din ho natin, ha, na yung ganitong mga kapulisan, ha, hindi mga abusado pero may taglay na galing, ha? Ay naiinis ho tayo ho doon sa mga ilang mga talagang hindi natin mapaperfect, ano ho? Meron pa rin hong mga kapulisan na nagiging problema pa rin ang kanilang hanay, ha? Sana maubos na ho itong mga pasaway na ito, ha? Sana ito hong mga kapulisan na siya mismong sumisira sa kanilang sariling uniforme ay maubos na, ha? Hindi nila tularan itong SWAT team, ha? Oh, kinilala, ha? Bilang overall champion sa Bicol Shield SWAT Challenge 2026. Ayan, yung iba ho dyan, kaibigan ho natin. Sige, congratulations na lamang po sa inyong mga sir. Talakayin ho natin ho yung yun pong sabi ng DepEd na magsagawa po ng mga anong mga drill yun. Tingnan nga natin kung anong mga ano ho yan, ha? Bukas po, bukas yung ano, sa nagtatanong, bukas po yung regular session ng sangguniang panlalawigan at ganoon din po ng sangguniang bayan. Kasi inaabangan ho nila ho yung ano eh, inaabangan ho nila yung hindi na pagkakaroon ng
pangalawang pagtawag ng public hearing. Oh, pangalawang pagtawag ng public hearing. Kasi nga ho, eh, hindi na daw magpapatawag. Ha? Oh, sige, hinahanap natin dito yung MOA. May MOA ka tayong nakita dito eh. Bicol Riser. Mamaya po. Yung nagtatanong mamaya. Ha? Pagka tinitingnan ho natin yung MOA sa pagitan ho ng Department of Education. Pero bago ho yun, ito ho'y isang mahalagang impormasyon din ano ho, sa atin ho mga kababayan na nananawagan po yung ilang mga senador. Hmm? Sabi ho ng ilang mga senador, dapat daw po yun hong Department of Labor and Employment, makapasyal nga ho dyan sa opisina ho ninyo. Dapat daw po maglatag ng pansamantalang programa para sa minimum wage earners habang nakabinbin sa korte ang pagpapatupad po ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Sa Metro Manila ho yun, ha? How about sa mga probinsya? Hmm? Naalis na ba yung mga harang? Ha? Meron ho kasi mga nagsusulong ho nito na kahit na po doon sa Metro Manila ay gawin na lamang hong pare-parehas kahit sa mga probinsya. Hmm? Yun pong wage. Hmm? Kasi parehas din lang naman na niya eh. Parehas din naman na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Para parehas din naman na niya nagtatrabaho. Para parehas din naman na niyang mga tao ho yan. Di alisin na lahat. Gawin ng uniform. Meron hong isang kongresista ang nagsusulong ho niyan. Hmm? Kaya lang, may proseso ho. Katulad ngayon, nakabinbin ngayon ang 85 pesos na wage hike doon po sa Metro Manila. Ang tinatanong ho natin, hindi nakalagay dito, yun hong sa Camarines Norte or sa iba pang mga probinsya. Ha? Ngayon po sa Senado, hindi dapat daw higit na maipit ang mga manggagawa habang nililinaw ang mga usaping legal kaugnay po ng wage order. Lalo na sa patuloy yung pagtaas ng presyong pagkain at krudo. O, yun nga naman syempre. Pinapaliwanag nga ho dito, hindi ko na lang masyadong babanggitin yung mga pangalan. Kapag ka nagkakasakit daw itong mga senador at mga kongresista, nagtutungo sa ibang bansa. O doon nagpapagamot. O tayo dito, konting sakit lang, hindi natin madala sa ospital kasi wala nga ho tayong pambayad. Yan ho yung buhay ng mahirap. O kaya sana ito hong ganitong mga wage order, sana ho'y hindi pinatatagal at agad hong pinakikinggan para maibigay na ho natin sa ating manggagawa. Sabi nga ho ng ilang senador, lubos daw pong kailangan ng mga manggagawa ang dagdag saho dahil hindi na umano sapat ang kasalukuyang minimum wage para ho sa disenteng pamumuhay. Ha? Sabi pa ho dito na ang suporta sa National Wage, National Wages and Productivity Commission or NWPC at Regional Tripartite Wages and Productivity Board or NCR ang sa kanila hong paghingi ng kaukulang remedyo sa Office of the Solicitor General. O yan ho yung pong mga nagtatanong. Andoon pa po kasi sa Senado, yun hong 85 pesos. Biruin nyo yan, ha? 85 pesos na taas sa sahod ng mga manggagawa, nadidelay pang masyado because of the process. Ha? Ano naman daw klaseng proseso yun? Pagkaisahan nyo na, dahil yan naman po ay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, at aprobahan nyo na po kagad para ma-enjoy naman itong ating mga mahirap na mga kababayan. Hmm? Yan pong kakarampot na halaga, ha? 85 pesos. Hindi kasya sa isang kainan. Tapos sasabihin yung ilang piso na kasya daw sa maghapon. Ay, nako. Ganyan, kawawa ang sambayan ng Pilipino. Pero yung pong atin hong mga buhaya sa gobyerno, mga nakabarong pa ho yan, ha? With the VIP. Ha? Meron hong mga gwardya pa. Ha?
nakatira sa mga magagarang tahanan, mga naka-aircon, ha? Mga mamahaling mga sasakyan, sabi nga ho doon sa isang kanta. Ano ho? Ayan ang sitwasyon natin ngayon talaga. Oh. O kaya sa isang banda, kapag ka hindi ka positibong tao, makapag-iisip ka ng hindi maganda. O kaya lang, positibong tao ho tayo. At ini-encourage ho natin ang atin ho mga kababayan na kahit na gano'ng kahirap ang buhay, kalma lamang po tayo. Sabi nga niyan, habang may buhay, may pag-asa. Ang tanong naman, hanggang kailan? Hanggang kailan tayong maghihirap na mga Pilipino, ha? Sa kamay ng atin hong mga public officials, ha? Binabati ho natin ang ating kumadre, ha? Los Biminda. Ayan, Los Biminda, magandang umaga po sa inyo. Madam Susan Umanya, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Ayan, ha? Yan ang buhay Pinoy. Atin hong pagtiyagaan sapagkat tayo andirito sa bansang Pilipinas. Huwag lamang ho tayong magiging isip negatibo. Lagi hong positibo ho tayo sa lahat ng oras. Darating din ho ang panahon na makakaalis din po tayo sa kahirapan. Ang tanong, kailan? Kailan?

0: na burp burp tayo, busog pa. Pero kung may magyaya pong magkape, maya-maya after 8:30, abay, para makapagkwentuhan naman tayo. Makakuha ko tayo ng mga balita sa atin hong mga kababayan. Hinahanap ko kasi yung memorandum of agreement. Merong nagpadala ho sa atin from DepEd. Yun hong mga drill na gagawin ho sa mga eskwelahan. Ah, ito na ho. Basahin ko po saglit. All regional directors, all schools division superintendent, all public and private elementary and secondary school heads, conduct of the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident. O, ayan. Ipinalabas po ito ng Office of the Undersecretary nito hong Agosto 12. Pero bukas ho ito gagawin. Ano ho ito? Simultaneous ho ito, nationwide. Ibig kong sabihin, sabay-sabay na magsasagawa po yung mga eskwelahan. Sabi niya dito, nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident on August 25, 2026. Bukas po ito at exactly 9 o'clock. Ano na ho kaya yung ginagawang pagkilos dito? Ang nakikita natin na siyang mamumuno po dito ay ang mga MDR at mga PDR ng atin hong probinsya. Siyempre, mga miyembro ng Philippine National Police. Katuwang po dyan yung atin hong mga barangay tanod.
1: At mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1pm. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Kanoreco AGMA.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
0: Okay, balik ko tayo sa atin hong programa ngayon pong umaga. Kaysa nyo sa umaga with Junjun Quebral, One Radio 99.7 News FM. O yan na nga ho, bukas mag-o-observe ho tayo. Alam nyo ho, maganda rin ho yung ganitong merong mga ganitong mga paghahanda na isinasagawa sa mga eskwelahan. Ang isa ho kasing rason ay para daw po ma-ensure ang effective conduct of the activity. Dapat daw ho yung lahat ng mga eskwelahan sa atin hong bansa ay mag-undergo ng ganitong uri ng mga aktibidad. Ang isang dahilan ay to develop and localize the school contingency plan. Para daw ma-develop yung atin hong localize the school contingency plan. Number two, para daw ho ma-identify yung preparedness requirements. Number three, makipag-coordinate sa mga stakeholders. Number one ho yun. Ano ba yung stakeholders na binabanggit ho dito bilang expert as an external evaluator? Yung unang-una, siyempre, yung mga PTA. Diba? Merong general PTA yung mga eskwelahan. Palagian ho kayong magmi-meeting para gawin kung ano ho yung mga mabilisang action. Halimbawa, may kinidnap. So, ano yung immediate action na gagawin po ng general PTA? Ano ho yung immediate action na gagawin ho ng mga magulang? Ano ho ang immediate action na gagawin ho ng mga guro? Ayan. Kasi ho yung iba, pagka walang mga contingency plan, nalilito. Tatawag ba sa LGU, sa PNP, sa Bureau of Fire? Sa LDRRMO, ayan. activate the school disaster risk reduction and management team. O, dapat talagang laging coordinated. Ha? Dapat aktibo yung school disaster risk reduction and management team. Diba? Kahit nga sa mga mall, nakikita ho natin ito hong mga disaster unit. Ha? O yun hong mga team na talagang kapag kami nangyari ay agad na magre-responde. O dati-rati kasi, yung PNP lang, yun pong merong mga sniffing dogs. Ngayon hindi na ho. Kahit o pribadong sector sa mga mall, makikita na ho ninyo, meron na rin hong ganyan. Ha? O kaya maganda ho yung ganitong mga preparations. Kulang lamang kasi ho yung oras ho natin, kaya hindi ko ho mabasa ho lahat. Ha? Pero sa mga susunod hong balitaan po natin.

At tayo po ay dumating sa atin hong pansamantalang pamamaalam. Sabi nga ho natin kahit ilang oras talagang dumarating din ho sa pansamantalang pamamaalam. Ano ho? Sa lahat po ng mga nakaulayaw ho natin mula po sa lokalidad, mula po sa abroad, maraming maraming salamat ho sa inyo hong pakikinig. Naway nakapagbigay po kami sa inyo ng mga kaukulang mga impormasyon. At banggitin ko lang ha, sandali, at ang aking magic salamin. Salamin. Okay. Ang yan na po ang mga kalipunan ng atin pong mga pangunahing balita ngayon pong araw na ito. Ako po si Junjun Quibral. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At para po naman sa mga susunod pang mga pagbabalita, mananatiling nakatutok dito lamang po sa kaisa ng Cam Norteño, World Radio 99.7, Daet Tindugo na. Samantalang mga balitang inyong napakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng buteka, grocery at supermarket nationwide. Hindi ho kayo mahihirapang humanap. Ngayon po ay araw na Lunes. Ayan, simulan na naman po ng mga trabaho. Maraming salamat po sa inyo. Naway lagi hong suma sa atin ang biyaya ng Poong May Kapal. Ako po ay inyong lingkod, Jun Quibral. Maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Comnortenios, One Radio Daet. Tindugun na! Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Comnortenios, One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na!
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
9: One Radio 99.7 News FM. 10.

0: Mars.
1: Ito na nga.
0: Mga Mars.
2: Por las a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.
3: Oh la la. It's Clean Luna. Pinakaunang araw naman po ng linggo. Isang linggo naman tayo ng pagkikibaka sa Haibu-Haibu. Diyos malay na morning sa bayan ng mga balinkinita ng katawan. Alam na yan. It's Daeng! Camarines Norte, good morning. Sa lahat po ng mga bayan ng Cam Norte, nandito na po ang eto na nga.
1: Eto na nga, mga Mars.
3: Mga Mars.
1: Eto na nga, mga Mars.
3: Mga Mars.
1: Eto na nga, mga Mars.
3: Eto na nga, mga Mars.
1: Hoy, sino naman yun?
3: Mga Mars.
1: Tama na, please. Eto na nga, mga Mars.
3: Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon, ha?
1: Pero mahamutun, ha?
3: Tita Pollyanna, ang Diyos na ng kahibangon! Oh, yes! Dalawang kalahating oras naman tayo magkakitelemedem in the morning. Sa lahat po naman ng mga drivers! Kumusta naman ang ating mga truck drivers? Kumusta naman ang ating mga machong bus drivers? And how about our jeepney drivers and tricycle drivers and bicycle riders? Wow! Ito sa inyo!
1: Bagong palika! Bagong sipilyo. Yummy.
3: Oh. Of course, ating pinakapaboritong lugar dahil dyan po tayo pinapatawad kahit wala tayong kasalanan. Sa lahat po ng mga public markets and Camarines Norte.
4: Remix.
3: Lalong-lalo na dyan po naman sa Diet Public Market. Sa iba't ibang mga sections. Alam kong nagkakakumahog na tayong lahat dyan sa pamamalengke. At syempre naman patawan. Wala nang tawan. Wala pa po kasi kaming benta eh. Ah, ganun ba yun? Alam niyo ba na masuswerteng kayo kung nagpapatawad kayo na wala pa kayong benta? Ganun po ba yun? Yes! Mas sinuswerte po ang mga nagtitinda kapag sila'y nagpatawad kahit wala pa silang benta. Ganon din naman sa mga nagpapautang kahit wala pa kayong benta. Dahil swerte pa rin po yan. At merong naligaw sa tindahan ninyo o pwesto nyo. Kaya huwag kayo mag-iinarte. At mga paniniwala sa mga luma na talagang mga paniniwala. Huwag na yan. Basta may lumapit sa tindahan nyo, may benta man kayo wala, uutang man siya o tatawan, pagbigyan niyo na. Dahil syempre, meron tayong kasabihan, ang taong may gininto ang puso, pinagpapala. Ah, di ba, bebe? Ay, yung mga nagmamadali dyan. Papasok sa school, papasok sa office, papasok sa labas, lalabas sa pasukan. Ewan ko kung ano mang pinagkakabalhan nyo dyan, sana po naman ay kompleto ang inyong mukha. Suit nyo ba ang inyong magandang face? Dapat nakasmile! Ay, teka, sandali. Bakit nakasimakot ka?
5: Paano naman kasi malilate na ako?
3: Kahit malilate ka na, ngumiti ka pa rin. Para hindi halata.
5: Ganun ba yun?
3: Ganun yun.

0: の Radios One Radio 99.7 外さナンタノルテニオス
1: Ang ora diecinueve minutos antes mag a las nueve in the morning.
2: Ponlas a gozar. No demuestran cómo se hace.
1: Ano naman kaya masarap ulami ngayon tanghalian? Ang aga-aga pa, kaka-almusal ko nga, tapos tanghalian na aga. Siyempre, ganyan talaga, mas maganda yung advance tayo mag-isip. Tingnan nyo yung mga taong delayed mag-isip. Naiiwan. Kaya kailangan advance tayo mag-isip. Huwag ganun.
3: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
2: Mami,
4: ito na nga. Ito na nga. Mga
1: Mars. Of course. Para po sa lahat ng ating mga parahinan yun. Iguana po kitang Facebook page. 99.7 One Radio Diet sa Facebook. Inuulit ko po, pwede kayong mag-follow sa ating pinakabago crispy na crispy. Parang crispy pata. Parang crispy lechon. 99.7 One Radio Diet Facebook page. Pwede po kayong mag-message doon. At sa mga susunod na mga araw, magla-live ng inyong mga paboritong anchors dito po naman sa One Radio. Pwede rin po kayong mag-text sa ating hotline 0961-447-3923. Machala. Sa lahat po naman ng ating mga tagapakinig dyan sa Diet Public Market, naku, nagsasagutan na ang kanilang mga radio. Good morning. Kamusta na dyan si Andrea Rodriguez? Maraming ka namang kinukulot, girl. Kinukulot? Umagang-umaga, nagpakulot. Bakit ba? And of course, kamusta naman po ang ating kumani dyan na si Medina? Sabi niya, hindi naman ako kaganawa mo akong bati. Ay naku, binabati ko pa rin itong si Medina dahil napakabait po niyan at ang galing niya magpatawan. Sure!
4: Ito na nga! Ito na nga! Ito na nga! Mga Mars!
1: Ito na nga mga Mars! Ang oras! 16 minutes bago sumabi ng 9 o'clock in the morning. And dyan sa inyo ng oras na! Oras na para pumigop ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix with Alingatong Roots, Ampalaya, L-Carnitine, Stevia, at syempre the yumminess of caramel flavor. Best Cafe 6-in-1 Herbal Coffee Mix! Now!

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
9: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet. Tindugo.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga
2: ito
1: Mars.
2: Ito na nga mga Mars.
3: Ito na nga.
4: Mga Mars. Ang oras, 3 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Yan po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na, ha? Oras na! Para gisingin yung inyong mga ulirat at harapin ang isang panibagong linggo ng pagtatrabaho, pagsisikap!
5: Bakit ganyan?
4: Wala lang! Kamusta naman kaya si Lola Bialing?
6: Manay may periyate.
4: Lola Bialing? Ay, tulog pa.
7: Gising na ako. Kaya lang gusto kong humarok-harok pa.
5: Bakit po? Tama ba yun? Gising kayo tapos humaharok kayo?
7: Tama yun. Para kahit papaano, naririnig mo ang iyong sarili na humaharok. Kasi pag tulog ka at humaharok ka, hindi mo naririnig ang sarili mo. Ah, ganun pala ang sound. Pag tulog ako, ganyan ako humaharok. Ngayon narinig ko na.
4: Ang ganda ng sikat ng araw sa Camarines Norte today. Ngunit subalit dadapuan, huwag po tayong masyadong kampante dahil meron di kagandahang panahon. Doon po sa may south, ay hindi pala south ba yun? Sa may Pacific Ocean. Mamaya-maya tuklasin natin yan kung pumasok. Malayo naman siya eh. Hindi naman daw siya tuwirang makaka-apekto sa ating land mass. Kaya naman dapat tayong magpa-araw na. Ayan na, malapit na kayong dapat na pumasok na. Hindi na po maganda ang sikat ng araw pag medyo lumampas na tayo ng alas 9. Pero dapat po nating tandaan ha, na tumutulong sa vitamin D production. Yes, meron pong production dyan sa loob ng katawan nyo. Nakalimutan nyo na? Yes, meron pong production ng vitamin D. At yan po naman ay dahil sa inyong pagpapaaraw. Ay, hindi nakakatawa yun. Ang UV rays mula sa araw ay tumutulong sa ating mga katawang lupa na gumawa ng vitamin D na mahalaga ito sa ating mga buto, sa ating mga kasukasuan o muscles, at yung immune functions o yung pansarili nating panlaban sa mga anumang impeksyon na dumadapo sa ating katawang loo. Katawang loo? Nakakatulong din kasi sa body clock. Dahil ang liwanag sa umaga ay nagbibigay ng signal sa ating utak na, "Oy, umaga na." Kaya maaaring makatulong ito sa mas maayos na sleep-wake cycle. At napapaganda po nito ang pag-function ng ating mga utak.
7: Paano kung wala?
4: Ay, kailangan meron!

0: pagpapaaraw po natin. Maaring makatulong ito sa ating mga moods. Diba? Ang exposure sa natural light ay may kaugnayan sa regulasyon ng serotonin at circadian rhythm. Kaya nakakatulong sa alertness at mood. Ano yan? Basta yun na yun, Lola. Kung gusto mo, Lola, i-google mo na lang yan. Napapagod ako mag-google eh. Mas nagiging alerto din po tayo sa umaga dahil ang natural light exposure pagkagising ay maaring makatulong para mas maging gising at energized tayo. Kaya dapat tayo gumising ng maaga! At simulan natin ang ating buhay sa umaga! Dahil yan po ang naturalesa ng mundo. Huwag po nating baluktutin yan. Kano eh? Mas nagiging nakakatulong po sa mas magandang tulog din sa gabi. Pag tayo ay maagang gumising, tapos tayo ay nagpapa-expose sa mga morning lights, mas malinaw ang tuning at timing ng ating body clock. Sasabihin ng ating body clock, oy, okay na okay siya sa kanyang timing. Naka-tune in siya sa takbo ng mundo. Kayo mga taong natutulog sa umaga at gising sa gabi, medyo mahirap po yan. Dahil maya't maya isisingilin po tayo ng ating wang katang lupa. Hihintayin pa ba natin yan? Kaya habang maaga pa, siguraduhin nating regular ang ating pagiging tao sa mundo. Gising sa umaga, tulog sa gabi. Wow!
1: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
2: Oye mami, ¿tú me conoces?
0: Gaano naman kahit katagal na magpabilad sa araw? Ano ulit? Pakiulit. Gaano naman katagal tayong magpapabilad sa araw? Well, hindi naman kailangan magbilad ng matagal, no? Humigit ko mulang kahit 10 to 20 minutes ng natural outdoor light sa umaga ay isang praktikal na routine para sa circadian rhythm. Kung hindi nyo alam kung ano ang circadian rhythm, wala kayong Google. Eh, Google nyo yan! Hindi kailangang direkta kasing nakatitig sa araw, ha? Mali po yan. Masisira ang ating mga mata. Pa-expose-expose lang tayo. Pa-expose-expose. Ito ang tip natin, ha? Mas mainam ang natural light sa labas po ng bahay kaysa sa loob lamang ng bahay. At tandaan, hindi kailangang mangitim o mamula ang ating mga balat para makuha ang benepisyong ito. Kaya yan po naman ang kahalagahan ng ating pagpapaaraw. Diba yung iba, parang mukha ng mga bangkay? Mukha na silang mga zombie? Dahil hindi sila nagpapaaraw. O di kaya nasubrahan na sa glota ang kanilang mga libang. Aray! Kamusta naman po ang ating mga suki? Diyan po naman sa Diet Public Market. Lalong-lalo na po yung cute na nagtitinda dyan. Meron silang chicken store. O diba, nagtitinda sila ng dressed chicken. Ang gwapo niya! At ang ganda pa ng kanyang katawan! Talagang siguradong-sigurado kung healthy-healthy siya sa kanyang mga pinapatinda, no? Bigla ako naudlon. Diyan po naman sa meat section, kumusta naman po dyan si Aleli? Na ang ganda sa umaga! Binabaon ang ganda sa gabi! Aba naman!
3: Ito na nga mga Mars!
0: Alas 9:11 na pong oras dito sa One Radio. O dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para tumili ng I Love the World! Wow!

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
11: Ito na nga mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong

0: batang na iinggit sa'yo. Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black,
11: also available.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: You're listening to One Radio.
15: One Radio.
16: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
17: Ito na nga.
18: Ito na nga.
17: Mga Mars.
18: Mga Mars.
19: Hola sa gozar. Vamos a demostrar como se hace.
20: Kancha ka palang, kancha, kancha nga.
21: Ano eh? Anong ritual yan?
20: Kancha palang ka na, butas.
21: Uy, bukas pa yung mga chismis natin. Bukas pa kasi yung araw ng mga marites. Kasi it's marites.
22: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
21: Ay, teka muna, sandali. Bakit po, Lola? Kumusta na yung kalagayan ng panahon? Ayaw nga, napakahalaga malaman natin ang kalagayan ng panahon.

bagyo. Totoo yan, hindi po natin ipinagkakaila yan na merong bagyo. Ngunit ito'y napakalayo po. Ang latest tracking, ang international name po ng bagyong ito ay Saudel. At ngayon, dahil nakapasok na siya sa PAR, ang pangalan niya ay Obet. Parang yung mamang nakilala mo, ibang pangalan, tapos nung naging close na kayo, iba pala yung pangalan niya. Ganon! Ganon po, nagbabago-bago din ang pangalan, parang international and local name. So ang international name ay Saudel, at ang local name naman, pag nasa loob na ng PAR, ay Obet. Nasaan ngayon si Obet? Nasa Philippine Sea po siya. Silangan ng extreme northern Luzon. Pag sinabang extreme, ay sobrang layo! Extreme nga, di ba? Ang galaw po niya ay west-northwestward. Kanluran Hilaga pa Kanluran. Ano ba talaga? Ayun na nga yun, Lola. At ang kanyang forecast, patuloy na kikilos pa Hilagang Kanluran bago bahagyang maging westward. O, diba? Dapat sa tagal-tagal na nating pakikinig ng mga balita tungkol sa bagyo, ang intensity nito, gusto naming malaman.

0: Martes. Bagamat may posibilidad na ma-extend ang pananatili nito kung magiging mas westward ang kanyang takbo. Kahit po malayo ang sentro ni Obet, maari itong palakasin ang habagat. Kaya maari pa rin magkaroon ng mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa western sections. Eh para naman sa Camarines Norte at dito sa Kabikolan. Sa ngayon, hindi pa ito nangangahulugang direktang banta o landfall. Pero kailangan nating bantayan ang pagbabago ng track o epekto nito sa habagat.
1: Ganun po ba yun?
0: Correct! Sumasagot.

0: Antabayan po natin mamayang alas 11 sa muling pagkakaroon ng Pag-asa Advisory. Pero para sa ibang chika tungkol kay Saudel o di kaya naman Obet o yung tinatawag nating Aka, also known as Obet. Ang totoong pangalan niya ay Roberto. Naku! Roberto, ha? Inaasahang Obet na siya kapag tumawid sa PIR ngayong araw na ito. Ayon po naman yan sa latest forecast at inaasahang papasok siya sa northeastern boundary ng PIR this morning and this afternoon. No, hindi natin alam. Bagyo yan eh. Hindi talaga natin na alam kung ano ang pwedeng gawin ng isang bagyo. Dahil siya po ay dumidepende naman sa kondisyonis ng kanyang palibot. Umiinit ba ang karagatan? Lumalamig ba ito? Meron bang hangin nang gagaling kung saan? Ganon po ang bagyo. Parang ikaw. Kanina pang alas 10 ng umaga, si Saudel ay tinatayang 1,660 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang maximum sustained winds umaabot sa 175 kilometers per hour. Gustiness. What about gustiness? Well, I really don't understand what gustiness. It's gustusin. Gustusin. Yung kanyang gustiness, yung kanyang ano, yung pagka-aburido ng hangin niya. Gustiness. 215 kilometers per hour. Kaya medyo may kalakasan yun. Pag medyo nasa gitna ka ng ganyang kalakas na gustiness, tanggal ang piluka mo. Ang direksyon pa rin po nito ay west-northwestward at ang speed humigit kumulang 30 kilometers per hour. Ibig sabihin malakas talaga ang sistema at may posibilidad na umabot sa super typhoon intensity bago o habang pumapasok sa PAR. Saan siya papunta? Obet, saan ka pupunta, Obet? Sabihin mo sa akin yan. Ngayon na, Obet. Sabihin mo. Ang pinakamahalagang bagay dito, hindi nakikita sa kasalukuyang forecast na tatama si Obet sa Bicol o sa Luzon. Ang kanyang projected movement ay sa Philippine Sea, northeastern PAR, pahilagang kanluran, unti-unting westward at palabas! Babu! Papalabas! Kaya inaasahang mananatili ang sentro sa karagatan sa silangan ng Luzon at sa kasalukuyang forecast ay maaring lumabas ng PIR bukas, Agosto 25, gayunman kung magiging mas westward ang galaw kaysa inaasahan, maaari siyang manatili sa PIR ng mas matagal. Kaya bastusin niyo si Obet. Para umalis agad. Kasi kung magiging mabait kayo kay Obet, naku, hindi na alis. Tatambay-tambay pa yan dyan. Ganon. Kaya please lang ha, Obet, umalis ka na kaagad. Although welcome naman yung mga ulan na hatid mo. Ganon. Dito po naman sa Daet, Camarines Norte area, sa susunod na 24 hours, mababang posibilidad ng direktang epekto mula sa sentro ni Obet. Hindi talaga ito dadaan sa saan mang area dito sa kalupaan natin sa Pilipinas. Lalong-lalo na dito sa Camarines Norte. Isnabin niya ito. Isnabin! Ang mas may kapansing-pansing weather influence sa Bicol ngayon ay maaring manggagaling sa habagat at localized thunderstorms, hindi sa direktang pagtama ng bagyo. Pag-asa mismo ang nagsasabing mas mababa ang posibilidad na direktang maapektuhan ng Saudel ang weather at sea conditions ng bansa sa unang tatlong araw. Eh di naman pala, eh bakit pa natin binabalita ang weather? Sure! Ito pa suwag. Mas dapat din po nating bantayan ang indirect effects nitong si Obet habang nasa Philippine Sea kasi siya maaari nitong baguhin, palakasin ang southwest monsoon o yung habagat. Hindi man siya tatama sa atin ditong sa ating kalupaan, maaaring magbago ang cloudiness, ulan at hangin depende sa aktual na galaw nito. May indikasyon na maaring lumakas ang habagat dahil kay Saudel o Obet na maaring magdala ng mas maraming ulan lalo na sa western sections ng Luzon at Visayas. Para naman sa Camarines Norte, hindi pa ito nangangahulugan ng direktang bagyo pero kailangang bantayan ng rainfall forecast dahil maaring magbago ang distribution ng ulan. Ito po naman ay para Agosto 26 hanggang 27 o sa loob ng 48 to 72 hours. Medyo magiging maulan daw sa Daet kaya bantayan na lamang po natin yan. At mas realistic na concern para sa Daet Camarines Norte sa susunod na 2 hanggang 3 araw, pagpapabago po at pagpapalakas ng habagat, posibilidad ng mas maulap, mahangin at maulang panahon. Kaya huwag munang mag-panic dahil sa lakas ng bagyo. Ang intensity niya ay napakataas pero ang track at distansya ang mas mahalaga. At dahil nga naman, kung nais nyo pang malaman ang iba't ibang bagay-bagay tungkol sa bagyong Saudel at Obet, antabayanin po natin ang Pag-asa Advisory mamayang alas 11.
1: Ito na nga!
0: Yan na nga mga Mars! Dito pa rin po sa One Radio, kaysa ng Cam Norteño 99.7.et. Tindugo na!
1: Ito na nga! Mga Mars!

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga, mga Mars.
6: Ito na nga, mga Mars.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
2: Vamos a demostrar cómo se hace.
3: ¡Ay! Ang oras.

Lalo na sa gulay, isda, karne at itlog. Ang Provincial Agriculturist ng Camarines Norte ay may sarili ding price watch at ang Daet Public Market ay naglalabas din ng regular na market price monitoring. Kumusta naman po ang presyohan? Malamang alam nyo na ito, pero mas maganda rin tayo ay updated. Ang regular milled rice ay 45 hanggang 52 pesos per kilo. Sa well milled rice naman, 50 to 58 pesos per kilo. Sa premium rice, 55 pesos hanggang 65 pesos per kilo. 56 pesos yata yung jasmine rice. Mabango na yon, masarap kainin. Yeah. Perfect ang jasmine rice. Mabango, masarap, fluffy. Fluffy? Pinlang ko talaga ang jasmine rice. Kamusta naman ang baboy? Ang baboy? 300 pesos, hindi naman. 280 pesos hanggang 300 pesos per kilo. Ang manok, 180 naman hanggang 200 pesos per kilo. Ang galunggong, 200. Ang isang kilo. Ayong baboy pala ha, umaabot ng 280 hanggang 340 pesos per kilo. Sa manok naman, 180 hanggang 230 pesos per kilo. Sa galunggong, 200 hanggang 260 pesos per kilo. Ang itlog, 8 pesos hanggang 10 pesos. Pero mas gusto ko yung maliit lang na itlog. Yung tige 8 pesos. Alam nyo ba, mas maganda yan. Pareho din lang naman ang laman niyan. Yung ba kasi masyadong malaki yung itlog. Parang, ay, tama na yung isang maliit na itlog. Tipid ka pa, 8 pesos lang yan. Ang cooking oil naman, umaabot sa 80 hanggang 100 pesos per liter. Ang asukal, 70 pesos hanggang 90 pesos per kilo. Ang asin, pinakamahalaga po yan. Dapat hindi kayo nawawala ng asin. Bumili na kayo na marami, ha? Kasi it's only for 20 pesos hanggang 35 pesos per kilo. So you buy na apat, ganon. How about naman your sibuyas? 80 pesos po yan hanggang 130 pesos per kilo. Ang bawang, 100 hanggang 160 pesos per kilo. Sabagay, hindi ka naman bibili ng isang kilo. No? Depende kung may kalinderya ka, restaurant. Pero kung bahay lang, pwede na isa pa dalawa. Kasi minsan kasi nakakalimutan mo na yun, nabubulok na lang, di ba? O dapat iwasan natin ang mga bulok-bulok dyan sa ating mga gulay-gulay. Kaya bilhin lamang natin yung tamang-tama at syempre tansyado na natin yan. Tsaka yung sibuyas po, hindi po niya iniiwang bukas yan. Talagang pag nagbukas kayo ng sibuyas, lutuin nyo na lahat. Hindi po yan pwedeng itabi-tabi muna. Alam nyo ba bakit? Nag-a-absorb po yan ng bakterya. Super higupera ng bakterya yan. At kung lulutuin nyo yan, eh malamang kasama na yung bakterya sa pagluluto nyo. Kung hindi kayo suswertihin, eh may mararanasan kayo hindi kagandahan. Kaya never ever ever leave your sibuyas na nakabukang kang. Kailangan lutuin nyo agad yan. Kung hindi nyo kaya palang ubusin ng isang sibuyas, edi bumili kayo ng maliliit lang. Huwag kayong bumili ng malalaki. Para lutuin nyo kaagad yan lahat. Ang pechay umaabot po ngayon ng 60 pesos hanggang 100 pesos per kilogram. Ang sitaw naman, 80 pesos, 80 pesos hanggang 120 pesos per kilogramo. Ang kamatis, pampalinaw ng kutis, what? Talaga. 70 pesos hanggang 120 pesos per kilo. Sa patatas naman, 80 hanggang 120 pesos per kilo. Ang niyog, umaabot lang siya sa 20 hanggang 35 pesos bawat

0: peraso. Kumusta nga pala yung nagtitinda ng ano dyan? Nakala, ang lakas ng radyo niya dyan sa may likod na ng Daan Public Market. Magandang umaga po. Basta importante yung isipin ha, yung mga nabanggit po natin, working price range po lang yan. Hindi isang opisyal na presyo para sa bawat tindahan. Para sa mga eksaktong presyo, halimbawa ngayong araw na ito, kailangan po talagang pumunta na kayo sa palengke. At doon na kayo magtanong. Diba? Ganun lang kasimple. Galit. Kaya happy pamamalengks ng ating mga ate, mga tita kong ngarag, mga ninang kong puyat, at higit sa lahat, mga nanay kong pagkaganda-ganda. Wow! Bakit kami minsan nagmamalengke din kami ah? Oo nga, lola, namamalengke kaya lang. Minsan, naku, kulang-kulang yung sinusukli sa inyo. Ay, may ganyan talagang mga tao pero isinasadyos ko na lang yan. Alam ko naman, walang nagtatagumpay sa mga tao na luloko sa mga senior citizens. Pasensya na po ha, pasensya na po. Pero hindi kayo suswertihin sa mga darating na araw kung may mga kulang kayong mga panukli sa mga senior citizens. Nangyayari yan dahil akala ninyo, ay minsan nga walang ano, yung isang drugstore dyan. Sa may Binsons, yung sikat na drugstore. Naku, merong isang bading dyan na kahera, hindi nagdi-discount sa senior citizen. Naku, lagot yan, isusuplong daw yan, isusuplong yan. Pag nagpresenta kasi ng ID, eh dapat discountan ninyo yan. Hindi yung basta-basta na lang na ewan ko kung anong problema nyo sa buhay nyo. Ganon. Paalala po yun sa mga kahera, ano po, lalong-lalo dyan sa mga drugstores, mga department stores. May discount ba sa department stores ng senior? O mga restaurant, sa mga restaurant. Meron din namang isang restaurant dyan na sikat na ano, ihaw-ihaw daw. Ay naku, 23 pesos lang ang dinidiscount. O ganun. Eh di, hindi na sila kumakain dyan kasi 23 pesos lang ang dinidiscount sa senior. At samantalang 20% po. Halimbawa kung 100 po ang kinain ng isang senior citizen po, dapat 80 pesos lang po dahil minus 20%, as in 20 pesos. Hindi nyo naman ikayayaman yan eh. Ay nako. Sige nga, magdala nga kayo ng tao. Magpakita kayo ng isang taong yumaman dahil sa panluloko sa hindi pagbibigay ng discount. O kung sinuswerte pa rin naman sila, eh hindi din sila sinuswerte sa love life.
1: Hindi sinuswerte sa love life.
0: Kaya kailangan po tayo maging balance lamang at maging tama lamang po ang ating gawi-gawi. Lalong-lalong kung tayo ay nagninegosyo. Dahil malamang sa hindi, kung hindi man kayo malasin sa inyong negosyo, mamalasin kayo sa love life nyo. Tandaan nyo yan. What?
2: Mga Mars,
0: meron po tayong bago, malutong-lutong pa na Facebook page. 99.71 Radio Diet. Pasya lamang po kayo doon at i-follow po ninyo para meron tayong komunikasyon. Komunikasyon, ay nakakonect na kayo dito sa atin. Yes. Inuulit ko po, 99.71 Radio Diet ang ating Facebook page. Bagong-bago po yan. At syempre, meron din po kayong mga program advisory. Para mas masaya, masayahayang live. What? Yes.
3: Ito na nga, mga Mars.
0: Ito na nga, mga Mars. Kaisa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may Black,
6: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.

0: Yo.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
2: Ito po, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po, si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po, si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
2: Kaisa ng Kamnortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: panibagong pakikibaka, panibagong pakikisalamuha, adigit sa lahat, panibagong pagmamahal. Good luck po sa lahat ng mga kajujowa pa lamang. May nagsabi sa akin kasi yung kaibigan ko, bigla nag-chat sa akin. Sabi niya, hello, tito. O, bakit yan? I'm so happy. Bakit ka naman happy? May jowa na ako. Ay, Eddie, good for you. Ayun na nga, tita. Gusto ko talaga ang blessing mo. Paano naman blessing ko? Wala lang. Gusto ko lang maingit ka, tita. Maingit? O, sige na nga. Para sa ikasisiya ng iyong damdamin, naiingit ako sa'yo. Eh, bakit parang, ano, parang maasim yung pagkasabi? Parang meron ding pain. Parang pain. Wala, sinabi ko lang, di ba? O, ako'y happy-happy para sa'yo. O, ano-ano, yan na ang gusto mong marinig sa akin, di ba? Aba, hindi, pinagpipilitan pa rin niya. Dapat daw maging masaya ako sa kanya. Maging masaya ako para sa kanya habang ako'y naiingit. Ano yan, double tasking? Double emotion? Hindi ganun. Pag ingit, ingit lang. Pag gigil, gigil lang. Pero para sa iyo, 30, oo, masaya na ako para sa iyo, ha? Na meron ka ng bago ngayong minamahal. Sana naman, yan ang last. Kasi hindi ko na rin mabilang, humahabol ka sa akin, eh. Parang idol mo ako, eh. Kamo ba naman naging 53 ang naging karelasyon ko? Gusto mong humabol? Nasa 14 ka pa lang. Sure! Ipagbutihin mo yan. Ang ibig kasi yung sabihin, pag masyadong maraming nakarelasyon,
1: ponla sa gozar!
0: Masarap akong kasama. Oh! At ako naman, hindi naman ako madamon. Pero seriously speaking, ano po? Pag kayo ay kakarelasyon pa lamang, alamin po ninyo, kilalanin ninyo, kilatisin ninyo, at higit sa lahat, kaliskisan nyo. Yung mga karelasyon nyo ngayon, para naman magtagal kayo. O di kaya habang maaga pa ay matigil na yan. Baka nag-aaksaya ka lang ng oras. Yan pa ang pinakamagandang gawin natin sa ating mga relasyon. Hindi yung basta-basta na lang na para tayong lumulutang sa hangin. Oh my gosh, I'm so in love. Arte mo, dapat kilatisin, kilalanin, kaliskisan. Para habang maaga ay makilala mo na siya. Kung good for you, Eddie, good for you. Pag medyo naman ang dami niyang red flags, goodbye na agad. Hanap na naman ng iba. Kanun lang. Tsaka, di ba? Pag medyo pinatagal mo pa yan tapos nasaktan pa ang damdamin mo, magiging bitter ka pa. Ay, dapat sa'yo, maging happy lang palagi. Huwag kayong mag-alala, merong perfect na tao para sa inyo. Sabi nga nila, nobody's perfect. Eh, di hanapin mo si nobody. Ano uli yun? Sinabi ko, Lola, nobody's perfect. Tapos? Eddie, gawin mong karelasyon si nobody. Kasi perfect siya. Hoy!
2: Akala ko si Perfecto kasi nagkaroon din ako ng karelasyon noon si Perfecto. Perfectong perfecto siya, mapagmahal, mapagbigay, maunawain. Lahat na halos ibigay niya sa akin ang buong mundo.
0: Eh, ano nangyari?
2: Natsugi.
0: Aray! Napaka-tragedic naman, tragedic naman.
2: Ay, ganun talaga ang buhay.
0: Sobra ka naman, Lola. Ay, sino na pangasawa mo?
2: Ayun na pangasawa ko, si Honesto.
0: Ah, masaya ka naman kay Honesto.
2: Oh, siyempre. Kasi ano siya, mapagkakatiwalaan. Tsaka talaga namang very honest siya sa lahat.

0: Ano pong nangyari?
1: Ang dami pala siyang pinag-a-honest. Marami pala kami. Ako runner-up lang.
0: Kawawa ka naman, Lola. Eh, sino yung napangasawa mo?
1: Ang napangasawa ko ay...
0: Oh, naghihintay kami, Lola.
1: Ang napangasawa ko ay...
0: Ano nga, Lola? Bilisan mo!
1: Bukas ko na sasabihin.
0: Bakit?
1: Para may cliffhanger.
0: Oh, yes! Sana po naman nandiyan na naman kayo bukas sa ating... Eto na nga!
2: Eto na nga! Mga Mars!
0: Eto na nga, mga Mars! Alas 11:30 hanggang alas 11 po tayo nagkakatelemedium. At tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes, sa oras na alas 11, makakasama po natin si Jonah at Trivida ng Bayan! Yes! Meron din siya mga pagbabalita. Siya talaga ang kaisa sa tanghali. Si Jonah at Trivida, Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alahuna ng hapon. Ito naman po ang inyong lingkod, Joseph ng Kahibangan, Tita Pollyanna. Hindi po ako niya mamaalam dahil mamayang gabi magkakasama naman po tayo sa The Tita Pollyanna Show.
2: The Tita Pollyanna Show!
0: Yes, yeah, 6 till 9 o'clock, magkakasama po tayo. Kakaiba naman aking ano doon, personality. Masyado akong pa-sweet pag-gabi. Try nyo rin. Alauna, once upon a turntable, at syempre alas tres, retro jam, ang pagbabalita sa Parada 30. Nakahuka po tayo sa ating Mother One Station sa One Radio 91.3 Tabaco City, alas 5 hanggang alas 5:30. Kasama si Erickson at si Bernadette. Si Kuya Billy! Happy Healthy Show, alas 5:30 hanggang alas 6. At balik na naman si Tita Polly at 6 o'clock. Until then, have a really wonderful lunch. Sign a lechon. Bukas ulit dito sa...
2: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
8: Ito na nga, mga Mars.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang plot. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

province. Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio, One Radio.

0: I'm activated.
1: Ito ang programang Jonah Atri Bilan ng Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonah Morales Atri Bilan ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah Atri Bilan ng Bayan.
2: Jonah Atri Bilan ng Bayan.
1: Mapapakinggan sa buong lalawigan dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios. One Radio. Tindugun na. Vibe check. Chikang manghang. Lasang atribida. Kwentuan. Chismis. At musika.

Time check tayo mga kaysa 11:14 in the morning. Siyempre kasama niyo po si Jonna Atribida ng Bayan. Ngayong alas 11 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, magsasama-sama na naman po tayo. Blessed day everyone! Maganda ang panahon ngayon, so maganda ang mga dapat nasa ating isipan. And syempre, ready na ba ang lahat ng mga lulutuin ngayong tanghali? So yung may mga hangover kahapon, hangover dahil Sunday, mga kaibigan, pwede tayong magluto ngayon ng may sabaw. Nilagambaga, sarap! Yes, magsama-sama tayo hanggang mamayang alauna ng hapon. Kwentuhan, chismisan, tugtugan at iba pa.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng best cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.

Time check tayo mga kaisa, 11:24 in the morning. Yes, napag-isipan na ba yung masarap na ulam ngayong tanghali? So yung iba, pupunta pa lang sa labas. Mag-iisip na bibiling ulam. Pero kahit palabas pa lang yan, super sexy naman talaga. Ayan, i-share ang inyong mga ulam ngayong tanghali. Pwede po kayong mag-text sa aking numero. Yes, i-text ang inyong mga mensahe at gustong ipahatid sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kachika at kachukaran. Ito po ang aking numero, isulat sa inyong papel, kumuha ng ballpen, 0976-231-6735. Siyempre binabati natin yung lahat ng makatoda dyan sa Barangay Magang. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Habang namamasada, uminom ng tubig kasi naman ang panahon natin ngayon, mainit na.

Yes, mga kaisa, ito ang panahon ngayon sa diet. Ang panahon ngayon sa diet ay maulap na may temperaturang 33 degrees Celsius. Ngunit ang pakiramdam o feels like ay umaabot sa 41 degrees Celsius. Ayan, sobrang napakainit. 41 degrees Celsius dahil sa halumigmig o yung tinatawag nating humidity. May chance rin ng pabugso-bugsong ulan o thunderstorm ngayong hapon. So, eto po ang detalye ng panahon, kasalukuyang ang lagay, maulap at napakainit. Ang simoy naman ng hangin mula sa Timog Kanluran, Southwest Monsoon, Habagat, sa bilis na 8 hanggang 10 mph. At mamayang gabi, bababa ang temperatura sa 27 degrees Celsius at mananatiling maulap ang langit. Yes, isang magandang tanghali po sa lahat ng nandyan sa palengke ng diet. Good morning. Busy ang lahat. Siyempre ngayon ay Lunes. Agosto 24, taong kasalukuyan. Uy, batiin natin ang isang maligayang kaarawan. Walang iba kundi si Mr. Alan David. Batiin ko rin ng happy birthday si Miss Angel David. Magpinsan ito. Si Miss Angel David, ang ating pong provincial tourism officer dito po sa ating lalawigan. Happy birthday, bebe ka!

Yes, mga kaisan, dito pa rin po kayo sa Jonna at Ribida ng Bayan. Vibe check tayo, mga kaisa. Anong oras na po ba? 11:44 ng tanghali. So, ano yung na-share sa atin ng nakikinig sa atin ngayon? Ang niluluto raw niya ay ginataang langka. Ayan, nakuha niya dyan sa paligid-ligid lamang, sa bakuran nila. Thank you for watching kay Kuya John Barutilla Villacruz. Ayan. Hello, Kuya John. Sana ay habang nakikinig at nanonood ka dito sa One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Cam Norteños, tindugo na!

Eto, batiin natin si Dudoy. Isang magandang tanghali dyan sa lalawigan ng Maynila. Kumusta ang Kamaynilaan, Dudoy? Edgardo Fernandez Pado.

Ayan, sa ating tagapanood at tagapakinig, masabaw na naman ang kamay nilaan. Dito po sa Bayan ng Daet, mainit, maganda ang panahon.

0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.

Yes, binabati rin natin si Ma'am Haina. Ayan, dyan sa Gigi Transient. Ayan, napakaganda talaga namang pwedeng-pwede nyo pong puntahan. Hello, Ma'am Gigi from... hindi ko alam kung sa Dubai or kung saan man. Maraming salamat po.

Kay Michi Sales, isang magandang tanghali dyan sa Barangay Maganga.

Siyempre, hindi natin kalimutan, batiyon niyo nandyan sa Barangay Magang. Diyan sa Barangay Hall, ayan, kila Kapitan Eduardo Ashao, siyempre ang mga kasamahin niya sa Sanggunian. And binabati ko rin si Nanay Sedeño, ayan, pakasama po ang kanyang mga Zumba Buddies. Siyempre ang pagbati, hindi makakalimot kay sa kanyang anak sa Dubai, kay Ana Maria.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Nortenos, One Radio.
3: Tindugo na.
0: Yona at Ribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
3: Magandang araw, narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Yona Morales at ito ang Yona at Ribida, alas 12 na. Ang balitang mahalaga na papanahon at dapat ninyong malaman dito lamang sa Kaisa ng Cam Nortenos, One Radio 99.7 Diet. Tindugo na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa!

Para sa headline ng mga balita, Pilipinas-US Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa isinulong ng Department of Finance. Pagyanik ng lupa naramdaman sa Japan ngayong umaga. Public at private sector nagsanib pwersa kontra gas emissions sa maritime industry. Party Lizolon isinulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Walk-in admission sa emergency room ng National Kidney and Transplant Institute, pansamantalang limitado. Children's Bookmaking and Storytelling Competition matagumpay na isinigawa sa Camarines Norte Provincial Library.

0: Jonah at Rivina alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Para sa balita international, Pilipinas-US Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa, isinulong ng Department of Finance. Porsigido ang Pilipinas na isulong ang mga mas pinalakas na pagnenegosyo sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pinangunahan ni Government Corporation and Investment Group Undersecretary Maria Angela E. Ignacio bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go. Ang talakayan kasama ang mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council. Sa ginanap na roundtable discussion, ibinida ng DOF ang business climate sa bansa. Kasama na dito ang government intervention upang suportahan ang paglago ng mga negosyo. At makainganyo ng foreign investment. Ang diálogo ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng Department of Finance pakikipag-ugnayan sa pampribadong sektor. Layunin nitong tugunan ang mga hamon sa negosyo, pagbutihin ang Philippine business environment at isulong ang mga proyektong may malaking epekto para sa mga matibay na economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pagyanig ng lupa naramdaman sa Japan ngayong umaga. Pagyanig ng lupa naramdaman sa Japan, umaga ng Linggo, Agosto 23, taong kasalukuyan. 5.9 magnitude na lindol ang tumama sa Japan ngayong Linggo ng umaga oras sa Japan. Ang pagyanig na inulat ay naramdaman sa Honshu East Coast ng Japan. Samantala, 5.8 din ang naiulat na naramdaman sa Tokyo, Kapitolyo ng bansa. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Japan, hindi bababa sa 5 ang nasugatan sa hinang lindol. Wala din inilabas na tsunami warning ang mga Japanese authorities.

0: Jona at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Para naman sa Balita Nasyonal, public at private sector nagsanipwer sa kontragas emission sa maritime industry. Pinalakas ng Maritime Industry Authority ang marina ang koordinasyon ng gobyerno at pribadong sektor para mabawasan ang greenhouse gas emissions mula sa shipping industry. Pinangunahan ng marina ang unang National Task Force Coordination Meeting para sa Sustainable Maritime Transport Cooperation Greenhouse Gas Project noong Agosto 20. Napila ang Pilipinas bilang isa sa mga benepisyo ng proyekto sa ilalim ng Integrated Technical Cooperation Program ng International Maritime Organization na pinunduhan ng Republic of Korea. Tinalakay sa pulong ang Needs Assessment Report at pagbuo ng Philippine Maritime GHD Data Collection Framework na gaganapin sa pagpapatupad ng proyekto. Lumuhok dito ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor ng maritime industry bilang bahagi ng whole of government approach sa pagbabawas ng greenhouse gas emission mula sa mga barko.

Para po rin sa Balita Nasyonal, Martelis Solon isinulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Ipinapanukala ni Trabaho Partylist Representative Johan Bautista na isabatas ang pagbibigay ng calamity pay sa mga manggagawang kailangang pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad at masamang panahon. Sa House Bill number 4435 o Calamity Pay Law, itinakda ang karagdagang 30% calamity premium bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa mambabatas, maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa malalim na baha at magtiis sa masamang panahon dahil sa ayaw nilang mabawasan ang sahod o mapatawan ng parusa ng kanilang employer. Kabilang dito ang mga biyahero na nakaranas ng matinding pagbaha at sama ng panahon dahil sa enhanced habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ilalim ng panukala, ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailalim sa state of calamity ang lugar. Nakataas ang typhoon signal number 3 o may red rainfall warning. May work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Hindi naman sakop ng calamity pay ang mga manggagawang likas na tungkulin ang pagtugon sa kalamidad at emergency. Gayun din ang mga retail at service establishment na regular na may mas mababa sa 10 empleyado. May nakalaang proteksyon din laban sa disciplinary action at pagbabawas ng sahod sa mga manggagawang hindi makakapasok dahil sa kalamidad o masamang panahon. Ang mga lalabag ay maaaring mahaharap sa 100,000 na multa pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi pag-renew ng business permit.

0: Yona at Rivila alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Para pa rin sa balitang nasyonal, walk-in admission sa emergency room ng National Kidney and Transplant Institute. Pansamantalang limitado. Nag-abiso ngayon ang National Kidney and Transplant Institute. Sa pansamantalang lilimitahan muna ang walk-in admission sa emergency room. Ito ay dahil sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis at mataas na bilang ng mga pasyente. Ayon sa NKTI, nasa full bed capacity ang hospital kaya bibigyan prioridad ang mga pasyenteng nangangailangan ng agaran at critical na medical intervention. Pinapayuhan naman ang mga nangailangan ng elective o non-emergency admission na makipag-ugnayan muna sa kanilang attending physician at isaalang-alang ang ibang health facilities na may available na mga kama para maiwasan ang matagal na paghihintay.

Para sa lokal na balita, Children's Book Making and Storytelling Competition, matagumpay na isinagawa sa Camarines Norte Provincial Library. Pinuno ng kulay, imahinasyon at boses ng mga kabataan ang panlaliwigang aklata noong Agosto 21, taong kasalukuyan. Sa idinaos na Children's Book Making and Storytelling Competition. Ginanap ang kompetisyon sa Camarines Norte Provincial Capitol Compound. At dinaluhan ito ng 6 na paaralan mula sa iba't ibang bahagi ng Camarines Norte. Nakiisa ang mga mag-aaral sa paggawa ng sariling children's book and live storytelling. Layunin ng programa na mahasa ang pagkamalikhain ng mga estudyante. Naglalayong itong palalimin ang pagmamahal nila sa pagbabasa at bigyang pansin ang sining ng pagsusulat at pagkwento sa murang edad. Ayon sa mga kawani mula sa panlalawigan aklatan, naging masigla ang patimpalak dahil sa mga orihinal na kwento at masining na paglalahad nito ng mga kalahok. Bawat libro at bawat kwento ay sumailalim sa kultura, pangarap at talento ng mga batang Camnorteño.

0: Yona at Rivida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: At yan po ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jonna Morales. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito sa Kaisa ng Camnortenos, One Radio 99.7 Daet. Tindugo na! Ang aming pagbalita ay hatid ng Vest Cafe Green 6-in-1, Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng butika, grocery at supermarket nationwide. Ako po si Jonna Morales. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

Pasay po sa lahat ng mga kumakain dyan. And syempre, isang magandang tanghali kay Miss Venus Era. Ayan, ganda naman ang boses ng DJ Jana. Thank you very much po. Syempre, kumusta? Hello, hello, hello daw po sa lahat ng A4 Senoras y Senoritas.

Yan, habang nagpapatugtog tayo ng isang magandang awitin. Batiin natin si Simer Makas, ayan, dyan sa Abu Dhabi. Abu Dhabi ba o Dubai? Happy afternoon from Maria Teresa Lo David Trinidad. Oh, di ba? Sobrang dami at sobrang haba.

0: Jonah Atrevida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station, One Radio. The Frequency, 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
4: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: Yes, talaga namang nakakaindak na tanghalian. John Atrevida loves you. Baby, kasama niyo po hanggang mamayang alauna ng hapon.

Yes, batiin na natin ang lahat ng gustong magpabati. Hello to Miss Ellen Ellen Aquino, hello. And syempre dyan sa Barangay Magang, ang pagbati from Kagawad Alex Sulpa. Babati naman po sabi ni Ate Nita. Hello sa lahat ng andyan sa Barangay Hall ng Magang. Diyan sa Senior Citizens Hall, ayan yung mga masisipag na senior natin. Hindi nararamdaman ang pagod at init kapag sila ay nagkasama-sama.

Hello sa lahat ng senior citizens ng Magang, sa mga masisipag na opisyalas ng Barangay Magang, syempre sa pangunguna po yan ni Kapitan Eduardo Ashaw. Ang sabi ni ating friendship sa Emer Maca sa Dubai po, ayan sa Dubai, hello sa lahat ng mga taga Dubai! Eto pa, pa-shoutout naman po from Andres Dalumsapi. Idol, pa-shoutout po sa mga pinsan kong magaganda at mga pogi. Eto, to Miss Aileen De Leon, Grace Asho Francisco, Ate Marites Salamero, Lilian Belista, Aldrin Asho, Pio Carascal, Ian Junicandro, Albi Nicandro. Ayan, napakadami naman pinsan na magaganda at mga guwapo. Watching from Butlik, Rotterdam, Netherlands. Wow, ang layo naman ito. Siyempre, eto pa. Good afternoon. Ganda naman. To Miss Crayon Capillo. Diyan sa Barangay Gahunon, kung gusto ng mga masasarap na pagkain, hanapin ang FB page na Miss Crayon Capillo. Talagang mapapa-ulala sa sarap.

And syempre sa lahat ng kumakain sa labas ng bahay, happy lunch time po sa inyong lahat. Syempre, ang tamang oras natin, 12:41 in the afternoon. Kasama nyo pa rin po si Jonna at Ribida ng Bayan. Syempre, dito lang yan sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

0: And syempre habang pinapatugtog natin ang Emotions ni Mariah Carey, batiin natin yung lahat ng taga-subaybay. And syempre yung palagi sa ating nanonood at bumibigay ng heart, heart, heart. At to me is Marietta Canaria, kay Ate Nelly Quintin. Ayan, kay Christian Sabala. Ito from Japan with love.
1: Tribida, serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay, at iba pa.
0: Yes, usapang pag-ibig, buhay, at iba po tayo. Kaya naman, pwede po kayong mag-text sa aking numerong 0976-231-6735. Ulitin ko po mga kaysa, 0976-231-6735. Eto, kasama natin kahapon si Miss Marnie Flores. And syempre kay Kuya Burns. Uy, good afternoon doon at isang magandang hapon daw po at maligayang

hapon. Ito from Betchay Pigibara. And ito rin si Miss Janice Verso. Nakita rin natin si Sir Artemio Sardon. And hello po sa lahat ng mga taga-Mercedes, si Sir Roland Tevez. Ito naman from Mampurog, San Lorenzo Ruiz, kay Kuya Rodel San Miguel. Kay Ate Michi Crispo, isang magandang tanghali kay Maria RV Delorso. Yan. Ito rin po sa San Lorenzo Ruiz, kay Miss Rosa Vega, and kay Mr. Verano. Ayan, ang dami nilang nakikinig sa atin. Siyempre naman, maraming salamat po. At talaga namang alam na alam kong kayo po ay nasarapan sa inyong mga masasarap na ulam.

And syempre kahit tanghaling tapat sa mga mahihilig uminom ng kape. Huwag kalimutan ang Vest Cafe 6-in-1. Talaga namang mapapaulala sa sarap kahit tanghali.

Ang ganda naman ito. Happy afternoon watching while having lunch from University of Camarines Norte dyan sa budget office. Ang magandang tanghali po. Enjoy po kayo sa habang kumakain and nakikinig dito sa One Radio 99.7 Taet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na!

At eto pa from Saimir Macas, shout out kay Madir. Hello Madir dyan sa Bliss Magang, para hi ka na po. Maglakaw-lakaw, magparapainit. Para hi ka na Madir, para sa imo pong mga kaakian. Ayan, nagpapabati po si Saimir Macas.

And syempre hindi natin kalilimutan, batiin ang lahat ng mga taga Barangay Pasig. Happy Piesta po bukas! Piesta na sa Barangay Pasig. Punta na lang po kayo sa kanya-kanyang bahay. Nang imbita...

At mga kaisa, piyesta rin po sa Barangay Kahabaan, Talisay, Camarines Norte. O, ayan. Marami na kayong pupuntahan, hindi lang sa Barangay Pasig. O, ito ngayon, yung Barangay Kahabaan sa Talisay. Piyesta po ngayon. And kahapon po, piyesta naman sa Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte, dyan kila Tita Swan Adono. Ayan, talaga namang nag-invite ng dinner. Siyempre, sama-sama na naman ang senyoras y senyorita. Yes, siyempre hindi natin kalimutan babatiin si Tita Belinda Castro dyan sa Bagasbas.

Mga Kaysa, time check po tayo, 12:54 in the afternoon. Nakasama niyo po si Jonna Atribida ng Bayan. Sa mga susunod pong araw sa Miyerkules at Biyernes, ako po ay inyong makakasama 11 hanggang alauna ng hapon.

So ako po ay pansamantalang mamamaalam. Maraming salamat po sa pakikinig at pag-aantabay dito sa ating nag-iisa at bagong radyo ng Camarines Norte. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaysa ng Cam Norteños, tindugo na. Maraming salamat po. God bless everyone. Mwah, mwah, chup, chup. Love you, mwah.

0: Kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!
1: The Province.
0: Camarines Norte.
1: The Station.
0: One Radio.
1: The Frequency.
0: 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet. Kaisa ng Cam Nortenos. One Radio.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uyana ang barata sa oras na ini, datod sa Indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nagtitinir na hababa ang aktibidad kan Bulkang Mayona. Puon kan ibaba sa alert level 2 ang status kay ni kan Agosto 5 sa presenting taona. Basado sa pinakahuring datos kan Fibox, o na alas 12 nin maagahon na nakapagrehistro manliwat ni nagkaperang parametro ang bulkana. Nasa 1,458 tonelada ang nai-record na sulfur dioxide flux puon kan aldaw nin Agosto 22 kana Sabado. Mantang nagkaigwaman nin 21 ng volcanic earthquakes as sinasarong rockfall signal alagada padagos ang pagbulos kang lava sa Tulungalis kaini. Sa presente, nasa 100 metros man ang langkawa ka na steaming kanbulkang Mayona poon sa crater na igwang magkakanigo nga pagsangaw na napapaduman sa east, southeast, east-northeast as in northeast. Sa ibong kaini, mahigot manliwat ang patanid kan Fibox na imbitaran ang paglaoga sa 6-kilometer permanent danger zone. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon, tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: on radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy Saradyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan, parata sa oras na ini natod sa indo. Canbest Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Igbubusol ngunyan sa Kongreso. Nagpagdagdag may 12,000 na kadugang ang guidance personnel sa mga pampublikong eskwelahan sa taong 2027 kasabay kan propuestong 802 milyon de pesos na pondo nganing pakusugon ang mental health asin child protection services sa mga estudyante. Sigun kay House Minority Leader Marcelino Libanana nakapaloob sa propuestong 7.2 trillion pesos national budget para sa 2027 ang pag-crear ni 1,800 schools councilors associate positions as in 221 school division councilor positions sa iraramkan Department of Education. Giit ni Libanan, importante ang dugang na counseling personnel orog na sa tahaw kan mga report ni bullying, school violence, sin iba pang problemang pwede sir makaapektar sa emosyonal as in mental na kamugtakan kan mga estudyante. Napapanahon ang panukalang dagdag pondo kasunod kan mga insidente nin kadhasan sa mga eskwelahan. Kabali na ana pambabadil asin pananaksak sa pirang campus. Para kay Libanan, bako magkaganigo ang physical security. Nganing mamantiner na salbado ang mga eskwelahan. Kaipuhan man ang pakusugon ang emotional asin psychosocial support para sa mga estudyante. Inian parte kan first line of defense kan mga eskwelahan and guidance counselors. Huli nakakatabang sindang matukoy ang mga estudyante na nangaipuhanin suporta asin makagibunin mas ligtas asin supportive na school environment. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawon at tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at dugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: 99.7 NewsFM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
1: Available in all supermarkets near you!
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 NewsFM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Paligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na!
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras, balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini, nahatod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga botika asin supermarkets nationwide. Ipig-postpone ang nakaschedule na nationwide simultaneous active shooter o active threat drill sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa bilog na nasyon na gigibuhon kuta na sa aga, Agosto 25, sigun sa kumpirmasyon hali sa opisina ni Department of Education Secretary Sonny Angara. Biglalaoma na mapaluwas din formal statement asin bilog na detalye ang opisina, manungod sa dahilan kan delay asin masunod na schedule kanang sabing drill. Ang nasabing nationwide simultaneous drill enot nang inanunsyo kan DepEd sa pagdangog sa Senado kung sain ipinaliwanag di DepEd Undersecretary Malcolm Garma na obheto kaining baloon ang kahandaan pag-ebakwara asin proseso kan reunification kan mga estudyante asin mga magurang kun en kaso magkaigwanin patanid o karahasan sa laog kan mga eskwelahan. Binilog ang mga safety protocol katuwang ang Philippine National Police asin ang Department of the Interior and Local Government o DIL LG kasunod kan mga na-report na insidente kan pambabadil asin karahasan sa mga campus, partikular sa Tacloban City asin Zamboanga City. Nagsagibo naman nin pilot simulation ang departamento sa nagkapirang eskwelahan kan Hulyo nganin maayos ang mga lockdown bago ang mahiwasan na implementasyon. Sa imong kan pagpostpone sa nakatalaan na drill, padagos ang pagiromdom kan mga otoridad sa mga namamayo sa kada eskwelahan na mantiniron ang mahigot na seguridad sa mga pasilidades. Magpautob nintanos na pagbabantay asin siguraduhon na may tamang pag-iingat nganin da'y magdulot nin takot o trauma sa mga kaakian ang anuman na drills o exercises sa mga maabot na aldaw. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilla, Tinduguna.
2: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang ligtas

0: DAS, measles rubella, supplemental immunization activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
1: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Listen.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one.
3: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
5: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
6: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
7: Magkaisa tayo.
8: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
5: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
9: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
10: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
5: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tindugo na.
5: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow, gustong-gusto ko yan.
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
15: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black,
15: may balak.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
17: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
18: You're listening to One Radio.
19: One Radio.
20: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
21: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on

0: is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Barreta International, National, Local, Sports, as in Weather Update. Barreta 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Barreta 30. Sakay na. Barreta 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City, Albay, at sa One Radio 99.7 News FM Daet, Camarines Norte. Barreta 30. Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Katun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Barreta 30.
1: Sa headlines kan mga parada ni Barreta.
0: Barreta 30.
1: Publiko liwat na pigpatanidan sa umakan volcanic hazard sa ibong na ibinaba na sa alert level 2 ang vulkan mayon.
2: Tribo Hero West de Norte kampiona sa Ibalong Festival 2026 Street Dance Competition.
1: Albay PPO nagpatanid sa paggamit kan mga AI-generated photos na nakasulot in uniforme kan mga law enforcement agencies.
2: Belfida, suportado ang pagbalik ng katanduanes sa world record na may kinaraman sa produktong abaka.
1: Nagkapirang harong apektado sa pananalasa nin Ipo-Ipo sa Donsol, Sorsogon.
2: DepEd Albay, nangapoda na sa mga magurang napakusugon ang pakikisumaro sa mga eskwelahan sa ibongkan mga nangyayaring incident.
1: Sa lado nasyonal, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sinabing de marumduman ang nagkapirang detalye sa confidential funds.
2: Presidente Marcos Jr. pinarmahan ng EO sa pag-uswag kan critical mineral industry sa Pilipinas.
1: PhilPost nagpatanid kontra sa smishing asin mga online scams.
2: 18 billion pesos na gastos na sa paghahanda para sa BSKE 2026 sigon kay Comelec Chair Garcia.
1: OCD naghahanda na sa posibleng epekto kan habagat asin tulong weather system.
2: Nationwide active shooter drill na ipaapotob sa aga na oktaba sigon sa DepEd.
1: Numero kan mga Pilipinong ipegko considerang TIOS kan taong 2025 buminaba huli sa paglangkaw kan ganan siya sigon sa PSA.
2: Public official na nag-i-insight in perjury posibleng madiskwalipikar sa posisyon sa gobyerno sigon kay Lacson.
1: Sa luwas kanasyon, humanoid robot sa China dinaog ang 100-meter world record ni Usain Bolt.
2: Trump inapod na American territory on the Strait of Hormuz.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitangon niya ng Lunes, Agosto 24, taon 2026. Kami po ang sindong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawan.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Sharing man, nahiling mapagitan in live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Aras niya to alas 5-6 na nin pagkahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30.
1: Mantang ibinaba na sa Alert Level 2 ang Bulkan Mayon, liwat na nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOC sa volcanic hazards sa Laucan Permanent Danger Zone kan Bulkan. Sigun ki FIVOC's Volcano Monitoring and Eruption Protection Division Chief Mariton Bornas, nasa ibong naliwat na nagbaba ang tsansa na itaas ang alerto kan Bulkan. Kung sa inagbalik ini sa parametros na pang Alert Level 2, liwat man girarin nindang pigpapaingat ang publiko. Kinakaipuan man giraray nalikayan ang pyroclastic density current o uson, rockfall, peligrosong lahar, urog na pag makusog ang pag-uran. Dugang kaini, namatang bako na kasing urgent sa ngunya na kumpara sa nakalis na semana, urog na kan Agosto 17 na nagabot sa 8,393 tonelada kada aldaw ang ibinugang sulfur dioxide o ang posibilidad na pagputokan bulkan. Ipigdoon kan opisyal na dahil dapat maging kampante. Magigirumduman na ibinaba sa Alert Level 2 ang bulkan asin sigun sa ehensya dahil man girare pigsuestyon ang paglaog sa permanent danger zone partikularmente sa timog asin sirangang parte kan bulkan.
2: Yan transtanto nakuaka na Tribu Hero West di norte ang kampiyonato sa katatapos pasan ng Ibalong Street Dance Competition 2026 sa syudad kan Ligaspi. Ipnahiling kan grupo anas sa indang tibay asin talento sa kompetisyon kaya nakuaninda ang kampiyonato sinay uli ang 350 mil pesos na o pa-premyong kwarta. Bukod pa subot ini kang nagkaperang special awards sa kompuesto kan Tribu Hero West di norte ang Cluster 4 na pigbibilog ka na 13 barangays ang mga ini iuana padang bigaa buyuana mabineta bunga matanag bagong abre arimbaya San Joaquin dita Tamauyana sin Rawisa. Nakuha man kan grupo an enot na puesto sa Best in Music and Sounds as in Best in Dance Ritual mantang nagpanduwa ini sa Best in Costume and Props as in Best in Moving Choreography. Yan transtanto nakuha an first runner up kan Tribu Umandaragata ang 200 mil pesos na pa-premyong kwarta mantang second runner up man ang Tribu Bagtika na nakareceive din ng 100 mil pesos. Tinauan man itig 50 mil pesos ang Tribu Banwa asin Tribu Alaba Sirangana bilang pagbisto sa ipinahiling na talento sa naunang bitanang kompetisyon.
1: Nagpatanid ang Albay Police Provincial Office sa publiko manungod sa mga naglalakop na paggamit nin mga AI-generated photos na nakasulot nin uniforme kan mga law enforcement agencies. Sigon kay Albay Police Provincial Office spokesperson Police Captain Karen Formales na maging responsable sa paggamit kan mga AI-generated photos na kunsain igwang nagagamit kaini na nagpapanggap bilang pulis maski bako man sinda totoong pulis. Tinawan doon niya naman tang mga ladawan sa naini, posible subot magtaong confusion ini sa publiko asin posibleng magbaylar sa mga layman ng uligdi. Ini subot pigsasagibo ngani ma-exercise kan publiko ang mga caution sa paggamit kaini asin pag-refrain sa paggamit o pag-ibonin mga AI-generated photos na posibleng maglaog sa sarong criminal case. Nagpagirumduman ang pulisya na think before you click asin permihan ining obserbaran.
2: Detalyas kita kan mga barata duman sa katandoanas. Pigkonsiderar ka na Philippine Fiber Industry Development Authority na dakulang lakdang ang pagbalikan na probinsya kan katandoanas sa Guinness World Records na may kinaaraman sa saindang produktong abaka. Sigon kay Philippine Fiber Industry Development Authority katandoanas Provincial Fiber Officer Bert Losuegro sa ngunyan nasa plano pa sana iniasin mabilog pa sana ng Technical Working Group nganing pag-ulayan kung paanoan magiging proseso kainiya. Alagada pagdoon niya na medyo agyat man liwat kung nasa in makuanin bastanting abaka sa probinsya. Huli sa apektado ni kang nakaliis na bagyong uwana. In kaso man na magkaigwanin dialogo o mga pag-uulay, sinabi kan opisyala na sa indang itutukar ang nahihiling na angat sa pagbali ni Dia. Niyan trastanto, sigon sa opisyala, na iniman ana primerong maintra ang nasabing probinsya sa nasabing aktibidada.
1: alas 5:10 pagkahapon, detalya sa Kanbarata sa Sorsogon, sarong ipo-ipo ang nanalasa sa pirang kaharungan sa barangay Punta, waling-waling dalisay Donsol, Sorsogon. Segon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Donsol Head Brian Garrido, na nagdurar ang nasabing ipo-ipo nin haros 3 minuto. Nagpun ini sa kadagatan kaya may bastanteng oras pa ang mga residente na makahali sa lugar. Wara man subot na naibistrong binawiin ng buhay, nairido o inibakwar alagad nagkapirang pagrogaring ang nagsapo ni Danios. Kabaladigdi ang mga nilayog na mga bubong asin kisame, magin may nagkaturumba ng mga motor. Dugang kan opisyal na maabot sa 15 kaharungan ang apektado asin sa presente ang nasa irarong painin in validation kan Municipal Social Welfare and Development Office. Miantras tanto mensahe kay ni sa mga namamanwaan na magingat asin in kaso ay nanotarana siring na pangyari, tulos ining ipaaram sa mga residentes o sa mga otoridad ang ngani makapag-preparar.
2: Miantras tanto, nangangapodan ang Department of Education albaya sa mga magorang kan mga estudyante na pakusugon ang pagkikisumaro sa mga eskwelahan sa ibong kan mga nangyayaring insidente sa ibang lugar sa nasyon. Sigon kay Schools Division of Albay spokesperson Froilan Tena na kung dati nagrarason ang mga magorang na dai makadumana sa mga eskwelahan sa mga meeting, huli sinda na may mga trabaho pinaglalaoman niya nangunyan in kaso mag-imbitar ang eskwelahan na mag-atinder nin meeting ang mga magorang. Sa pagi kay ni ngani isubot maraman asin makumusta an sa indang mga aki sa loob ng eskwelahan asin ngani maimbitaran na numa ng mga sitwasyon. Sa ibong kay ni padagos man ang napigsasagibong legal caravan asin youth caravan kang Schools Division Office kung nasa ina naglilibot sinda sa mga district schools nganing magtaunin information dissemination open forum sa mga personnel teaching asin non-teaching siring manas sa mga aki kabaligian na pagkukonsiderara nin mga debriefing session asin information dissemination session manungod sa Safe Space Act asin anti-bullying na nagpapadagos sa presente.
1: Alas 5:13 ng pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barata 20, barata national.
1: Nagkapirang beses na sinabi kan dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa nagpapadagos o sa pagpapadagos kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nadainan niya marungduman ang nagkapirang detalye katakod kan confidential funds na itinagama sa Davao City kan panahon na Mayor Pasana ang Vice Presidente. Sa paghapot ni House Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Lugutan, inusisa si Acosta dapat sa confidential funds na itinagama sa Davao City kan mga nakaliis na taon. Tinukoy ang itinagamang kantidad kan 2019 as in 2020. Alagad, sinabi ni Acosta na dain niya na ini marumduman as in bako usubot magkapareho ang kantidad na sa iyang nakuha. Liwat siyang hinapot dapat sa confidential funds kan 2021. Alagad, sinabi man ni Acosta na dain niya marumduman ang detalye. Ipinilawanag kay ini na may edad na siya as in nadidifisila na rumdumon ang eksaktong informasyon. Kan uminabot man sa paghahapot sa confidential funds kan 2022, liwat man ang sinabi ni Acosta na dain niya ini marumduman.
2: Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sarong executive order na nagmamauot na makapitalize ang mga critical na mineral kang nasyon. Sigon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagpirma si Marcos kan Executive Order No. 122 na nagbubusola para sa Unified National Policy Framework for Development the Critical Minerals Industry. Susog sa kasuguan, igwanin pangangipo na magbugtak ni na sarong pagkakasundo asina pinagsararong National Framework Policy nganing mapakusog ang critical minerals industry kang nasyon. Mapauswag ang pagproseso na may dagdag na importansya sa downstream industries, mapakarahay ang mga pamumuhunan asina pagiging competitiveness, masyerto ang responsable asin sustainable mga gawi sa pagmimina asin i-harmonize ang mga pulisiya asin programa kan gobyerno na igwang relasyon digdiya. Basado sa orden, ang nasyon igwanin day mababa sa 100 milyones na hektaryanin mga prospective areas na pwede ser magkapot nin man na ina mineral na resources nganing maibugtak ang Pilipinas sa global value chain para sa mga critical minerals. Sa irarom kan executive order, ang DENR maimplementar nina sarong national program sa exploration as in reservation kan minerala nganing mabidbid as in ma-evaluate ang mga bagong critical na deposito ni minerala orog na ang mga kaipuhan para sa malinig na enerhiya, digital transformation as in pag-uswag ka na infrastruktura. Ang lakdang, nagtatauman subot nin mga lugar na sakop kan mga kansilado, nag-expire, nagsuko o iba pang pinatalingkas na critical mining tenements na posibleng ikonsidera as in irekomendara para sa deklarasyon bilang mga critical minerals reservation. Dugang pakini, nangangaipumana para sa pag-streamline as in pag-digitalize kan proseso nin mga mining permitting process sa paaginin na sarong online one-stop shop. Ang Department of Trade and Industry, Board of Investment ang dapat manamagtangro nin mga insentibo sa irarumkan corporate recovery as in tax incentives for enterprises act para sa downstream refining, production nin baterya as in mga sidestream industries mantang nagtatao para sa mga domestic processing plants nin prioridad na access sa mga minerala sa patas na presyo sa merkado.
1: Nagpatanid ang Philippine Postal Corporation sa publiko katakod kan mga naglalakop na peking text message o smishing na nagagamit sa pangaran kan ahensya ngani naman loko asin mga habo ni na mga personal asin pinansyal na impormasyon. Sigon sa PhilPost, komo na nagpapadara ang mga scammer nin mensahe kasabay kan kahinahinalang link. Pigtataram sa nasabing text na may problema sa buot sa delivery kan parcel huli sa kulang na address o kinakaipuhan na magbayad tulos nin redelivery fee gamit ang credit o debit card. Nilinaw kan ahensya na pag-uhali isa sa inda ang nasabing mga mensahe huli ta daino arin man nagahagad ang PhilPost nin mga sensitibong detalye sering kan bank account numbers as in card information, passwords as in one-time password sa pagin nin text message. Pinayuhan man ang publiko na dahil mag-click nin mga kahinahinalang link dahil magtaunin personal o banking information dahil magbayad sa mga bako beripikadong website as in hilingon nin maray ang pinagalian as in pagiging tunay kan kada mensahe na sa indang narresibi antes gumibunin anuman aksyon. Nangapudan man ang ehensya na magtinir na mapagmatsyag as in alerto sa mga narresibing text, email as in mensahe sa social media.
2: Mientras tanto, nagastos na nin labi sa 8 bilyones de pesos ang Commission on Elections o COMELEC sa padagos kaining pagpreparara para sa napaparaning barangay as in sangguniang kabataan elections. Ang nasabing eleksyon ang nakatalaan sa inot na simana kang Nobyembre ngunya na presenteng taon. Alagad, may panukalang liwat ining ipaoktaba. Sigun kay COMELEC Chair George Garcia, ipigdoon niyang dakulang partikan pondokan komisyon ang ginugol na sa paghanda sa mga eleksyon na para peranalya siring ka na pag-imprinta ning balota. Sa presente, igwapang natadadang 11 bilyones de pesos na pondo na itinagamakan komisyon bilang honoraria sa mga paratukdong maserbi sa eleksyon, pondo para sa saindang training asin magagamit sa deployment sa mga kagamitan. Nakatala ang dangugon ka ni Senado sa masunod na simana ang propuestong pagpapaoktaba sa barangay asin sangguniang kabataan elections 2026. Asin sigon kay Garcia, mahampang siya sa nasabing pagdangoga nganing ipaaram ang kahandaan kan komisyon. Sigon kay Chairman Garcia, mantang da ikinakansila ang eleksyon, ang madadagos ang preparasyon kan komisyon, kaiba na naana pagbilog ni napirang contingency measures.
1: Naghahanda na ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto kan habagat asin ang pigbabantayan na tulong pagyo sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Nagsagibo naman ang ahensya ng Pre-Disaster Risk Assessment kaibanan ang manlain-lain na ahensya kan gobyerno asin mga lokal na gobyerno bilang preparasyon sa pinaglalauman na raot nin panahon. Sigun kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford, posibleng magpuon ang monsoon rains ngunya na Lunes o sa Martes asin magpapadagos hasta sa Webes o Biyernes. Posible man subot na magkausa ininin mga pagbaha, pagrasa inin daga, paglangkaw kan level ng tubig sa mga salog asin makaapektar sa transportasyon asin agrikultura. Igpapakusugman kan OCD ang koordinasyon sa mga ahensya asin LGU na posibleng maapektaran kan tulong weather system. Sinartuman kan ahensya na preparado ang sa indang response team, iba pang relief supplies para sa marikas na pag-aksyon sa mga posibleng insidente.
2: Mian transtanto, ipinag-oktaba ang nakatalaan na nationwide simultaneous active shooter o active threat drill sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa nasyon na gigibuhon kuta sa aga, Agosto 25, basado sa kumpirmasyon na kan-opisina ni Department of Education Secretary Sunny Angara. Pinaglalaoman na magpapaluwas ang ahensya ng bilog na detalya asin ang masunod na schedule kang nasabing drill. Ang nasabing nationwide simultaneous drill ang inot na inanunsyar kang DepEd sa pagdangog sa Senado kung nasain ipinilawanag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na obheto kaini na baloon ang kahandaan pag-ibakwar asin proseso kan reunification kan mga estudyante asin mga magurang in kaso magkaigwanin duma o kadahasan sa laukan mga eskwelahan. Binilog ang mga safety protocol katabang ang Philippine National Police asin Department of the Interior and the Local Government kasunod kan mga insidente nin pambabadila asin kadahasan sa mga eskwelahan. Enot naman na nagsagibunin pilot simulation ang ahensya sa nagkaperang eskwelahan kan Hulyo aning mapakarhay ang polisiya antes mahiwa o ang mahiwasan na implementasyon.
1: Buminaba ang numero kan mga Pilipinong ipigyo considerang TOS kan taong 2025 susug sa Philippine Statistics Authority kan Biyernes. Sigun sa PSA, ang poverty incidence kaiba sa mga pamilya nasa 6.4% o katampad nin 1.9 na milyon na mga TOS na pamilya kan 2025 poon sa 2.99 milyon na pamilya kan 2023 basado sa pamantayan kan ahensya. Dagdag pa kayni, naenot na pagkakataon na buminagsak ang poverty incidence sa mga pamilya sa nasyon sa single digit level poon sa 17.54 milyon na individual kan taong 2023 na ipigkonsiderang mga TOS nagbaba sa 11.08 milyon kan nakalis na taon. Ulidigdi, ang poverty incidence sa mga individual nasa 9.7% kan 2025 poon sa 15.5% kan taong 2023. Ang mga ipigkonsiderang TOS iyo ang kita kan sarong individual na dapat mas hababa sa poverty threshold kan nasyon na nangangahulugan na bako ining igo nganing bakalon ang pinakababa na fundamental na pagkakan asin mga pangangaipo. Para sa taong 2023, ang average poverty threshold nag-aabot sa 13,873 pesos kada bulan para sa sarong pamilya na may limang miyembro. Kan taong 2025, ang numerong ini naglangkaw sa 14,634 pesos na nangahulugan na ang mga pamilya na lampas sa kantidad na ini dahil na ipigkukonsiderang TIOS. Ang pagbaba kan numero kan mga pobreng Pilipino nangyari huli subot sa mas marikas na paglangkaw kan ingraso kumpara sa presyo orog na ang gasto sa pagkakan susog sa ahensya. Sinabi pa kan PSA na ang tauna na per capita poverty threshold na mayormenteng apektado kan mga pagbaba sa presyo kan mga kakanon na kabali sa food bundle naglangkaw nin 5.5% mantang ang average na tauna nakita per capita naglangkaw sa mas marikas narikas na 22% sa parehong panahon. Dagdag pa kan ahensya na poon 2023 sa good 2025 ang median per capita income naglangkaw poon 85,291 pesos sa good 104,072 pesos.
2: Posibleng mag-atubang ni na permanenteng pagbabawala sa posisyon sa serbisyong pampubliko ang mga opisyal kan gobyerno na mapapatunayan na nag-insight sa ibang tao ng perjury sigon kay Senator Pan-Pilipin Lacson. Sinabi pa ni Lacson na pwede sir ikonsidera bilang prinsipala sa krimen ang sarong tao na direktang nag-insight sa kapwa na mag-committer rin perjury basado sa provision na kan revise sa penal code mapadapit sa conspiracy asin mga prinsipal sa krimen. Pigtutokdo ka na senador na nakasurat sa artikulo 8 kan revise penal code kung nasain nagsasabi na igwanin conspiracy kung andua o labi pang tao nagkakauroyon na mag-committer rin krimen asin nagdidesisyon na isagibo iniya. Iantras tanto sa artikulo 17 ang mga ibinibilang na prinsipala kabali na ang mga direktang nagpipirit o nagaakit sa iba nagibuhon ang krimena. Kasunod kaini, pigasigurar ni Lacson na si Senador Rodante Marcolata asin dating Representative Michael Defensor manungod sa subot coach na testimonya ni dating Marine Orly Gotasa. Sinabi niya na basado sa record kan Senate Blue Ribbon Committee, mahiling na si Marcolata subot ang nagiya kay Gotasa kung ano ang dapat niyang sabihon sa iyong affidavit durante kan committee hearing kang September taong 2025. Kanhuri, binawi ni Gotasa ang sa iyong inot na pahayag asin inakos saran si Marcolata asin defensor na piginganyara siya na magtistigo karibay nin kuwarta asin scholarship para sa iyang mga aki. Ang mga payag subot na ini, mga aligasyon na kaipuhan na patunayan sa paagi nin magkakanigong proseso. Sinabi pa ni Lacson na ang Department of Justice asin an Office of the Ombudsman na pwede ser kabali sa posibleng magsangat ng reklamo hulitaan perjury sarong public offense. Apwera sa posibilidad na saangatan nin kasong kriminala, sinabi ni Lacson na plano niyang magsangat nin bilang aning madagdagana ang pinalidad asin multa sa subornisyon o perjuria. Iniman, may katuyuhan na mas mapadusahan ang mga nagagamit kan sa indang posisyon o empluensya nganing sulsulan ang iba pang o sulsulana ang iba na mag-utik sa irarom kan sa indang sinumpa ang mga salaysaya. Mientras tanto, nakadepende man liwat sa buot sa investigasyon asin due process kung iguanin sopesyanteng basihan nganing magsangat nin kaso kontra sa si isa yung mana konektado sa aligasyon na nin subornisyon o perjury.
1: Alas 5:27 ng pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa indoor kan Bass Cups Mineral Food Supplement. Ang labas po ning tawo ng ipuan yan ng minerals kay ulan ng pag-inom ni sarong Cups Mineral daw. Nga ni makalagay kita sa kahilangan ng Bass Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 1. Si Bagyong Saudel nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility as in tinawanin local name na Bagyong Obet. Ang lokasyon kan sentrong ini nasa 1,350 km east-northeast kan extreme northern Luzon. May drainin kusugnin paros na maabot sa 165 km per hour. Pagbukso na maabot sa 205 km per hour. Mantang naghiro pan west-northwestward sa Kaskas na 30 km per hour. Mientras tanto, wara pa man kay pinagtalaan na tropical cyclone wind signal sa anuman na lugar sa nasyon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Sarong humanoid na robot na gibo sa China ang nakapasa kan 100 meters na record sa kinaba na itinaokan maalamat na runner na taga Jamaica na si Usain Bolt. Susog sa state the broadcaster kan China ang robot na inapod na Lightning na pig-develop kan para gibunin smartphone kan nasyon. Nagdalaga ng 100 meter dash sa laog sanani 9.33 seconds sa sarong preparatory test event para sa World Humanoid Robot Games sa Beijing. Mas marikas ini kaysa sa record sa kinabane Bolt na 9.58 seconds kan 2009. Ang robot nakaabot sa pinakalangkaw na rikas na 14.5 meters kada segundo. Inima na katalaan na magpartisipar sa mga kompetisyon ni humanoid robot kaiba ang mga running event. Paragos na pigubusol kan China ang mga humanoid robot bilang sarong estratehikong industriya urog na para gamitan sa manufacturing, logistics as in iba pang aplikasyon sa mga consumidores. Bako ini ang enot na pagkakataon na si Lightning nagpahiling nilalangkaw na performance. Kan Abril, nangga naman ini sa 21 kilometers Beijing half marathon sa oras na 50 minutes as in 26 seconds. Mas marikas kaysa sa world record pace kan Elite Human Racers. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po magaling masunod na ang programang Healthy Yappy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawan at digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
0: Atun Zendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.

Hindi ako happy sa microphone ko. Baba ng baba. Ano ba ang gusto mo dyan sa baba? Umakyat ka dito. Sasabihin ko sana, tumaas ka. Anyway, once again, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, The Healthy Happy Show. Nahatid po sa atin ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Kasama po itong taas-baba na mikropono ko. May sariling buhay po siya. Na taas na baba. Up and down. Microphone. Anyway, sabi nga nila, healthy life is a happy life. Dapat po maging healthy muna tayo, no? Yan po dapat ang i-prioritize natin, yung health natin, yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Mga minamahal kong mga ka-best cafe. Okay. O hindi tayo mahal. Affordable po, barato. Ang ibig kong mahal, love. Love. Mga la-loves. Pero ang kape natin, hindi mahal. Barato po siya, barato. Kaya minamahal. Wow! Tayo po ang pinaka-affordable na herbal na kape, guys, ha? Punta kayo sa mga groceries, supermarket, supermarket, mga tindahan dyan, pharmacy or butika, hanapin na po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hey!

pasensya na guys. Medyo nadidistract ako talaga nitong itong microphone ko. May sariling buhay po siya. Tumatayo, bumababa. Tumatayo, bumababa. Tindugo na. Tindugo na ining microphone ko. Tindugon. Oh, minsan minababa, minatindog. Dapat permisa ng tindugo na rin. Tita Polly. Tita Pollyanna, baby. Tita Pollyanna, good afternoon to you. Kumusta ang kalakalan dyan? Kumusta ang kalakalan? Ay, magandang hapon po mula po sa Camarines Norte hanggang Sorsogon. Tayo po ay napapakinggan. Sige, mula Camarines Norte, Camarines Sur, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon. Isama pa ba natin dalawang isla probinsya? Isama rin natin. Okay? Baka magtampo mga taga Catanduanes at Masbate. Okay guys, sabi dito, life is full of small and big reasons to smile. Wow naman. Narinig niyo yan guys. Sabi dito, life is full of small and big

na pananaw sa buhay. Okay? Magiging healthy tayo kapag nag-i-smile tayo. Doon po yun magsisimula. Di ba? Smiling is contagious. Oh. Smile naman dyan, oh. Di ba? Kapag nakasmile ka, yung pakiramdam mo, good vibes, magaan. Okay, and marami kang pwedeng gawin, di ba, na maganda sa buhay. Yung pananaw natin, very optimistic tayo, dapat good vibes lang po, okay? Siyempre, kapag good vibes ka, makakapag-isip ka ng yung mga ano ba yung dapat kong kainin na masustansya, na punong-puno po ng sustansyang mga pagkain, full of nutrients pa, di ba? Kapag matino ang ating kaisipan. Kahit simpleng bagay lang yan. Kagabi nga, yung ulam namin, yung, ano yan? Anong sa Tagalog ang marigoso, tabi? Sabi ng kasama ko dito, ampalaya. Ampalaya. Yes po, very healthy ang ampalaya. Yan po yung ulam namin kahapon. Ampalaya with... ano yan? Ground pork ba yon? Okay, or ano ba yan? Ano yung alam mo doon? Sample yan. Oh, ground pork, ang sarap guys. Okay? Tapos may kamatis ka, fresh. Huwag lang masyadong lutong-luto. Yung parang half-cook lang. Napakasarap po guys. Okay, napaka-healthy pa. At andun pa yung lasa ng pork. Eh, hindi ka masasawa. Kung hindi ka masyadong mahilig sa ampalaya, di ba? Kasi yung mga bata eh, itinabi yung ampalaya, ang kinain lang yung karne. Yung ground pork. Okay, dapat sanayin natin yung mga bata, di ba? Okay, dapat healthy guys, ha? Okay. So, yun ha, kapag happy tayo, nakapag-isip tayo ng mabuti. Okay, kaya start your day with a smile. Sabi nga, life is full of small and big reasons to smile. So you can find joy in simple daily moments. Okay? Yung kaligayahan sa buhay, mga simpleng bagay. At napaka-importante po yung deep connections with others. Dapat meron tayong nakakausap, di ba? Meron tayong connection sa ibang tao, lalong sa ating pamilya. Kasi sabi nga niya, no man is an island. Ano nga ibig sabihin nun? Walang mabubuhay sa mundo na ikaw lamang, di ba? Dapat kailangan mo ng may karamay ka. Okay, may kasama ka. Mas maigi may kasama ka, guys, di ba? Okay. Ano pa ba para magkaroon tayo ng masayang buhay, di ba? Dapat daw, ito dapat ha, kapag tuwing umaga, as much as possible, magbilad tayo. Yung healthy pa yung sikat ng araw, siguro mga around 5 and hanggang 7 siguro, guys. Healthy pa yung sikat ng araw yan. Ng araw. Warm sunlight on our skin. Kailangan po ng ating balat po yan. Napaka-healthy niyan. Isa po yan sa mga pwede tayong maging masaya sa buhay, okay? And magbibigay po ng magandang epekto sa ating katawan, especially po sa ating balat. Kailangan po ng katawan po natin ang sikat ng araw, okay? Ano pa ba ang mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin? Good food, okay? Good food. Kailangan ng good food. Ayun na nga po, good food with full of nutrients, mga masustansyang pagkain. Kailangan po natin yan para maging happy po ang life natin. At ito po, huwag niyong kalilimutan na itong pinaka-the best sa lahat, Tita Polly. Favorite songs that bring back good memories. Yeah. Isa po yan sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Di ba? Huwag niyong kalilimutan yan, ha? Favorite songs that bring back good memories. Kaya tumutok lang sa inyong mga paboritong radyo. Yay! Papasadahan ko lang guys. Tayo po'y napapahinggan sa OKFM 98.5, Diet's Best Music. Sa One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Cam Norteños. At syempre, tayo napapahinggan sa One Radio 91.3. One Radio 91.3.

0: 101.3 News FM, Tabaco City, Tindugo na! At tayo po'y napapakinggan sa Source of City sa radio natin, 91.9. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasensya na guys, minsan medyo sa karamihan po ng mga radio stations natin, nakakalimutan ko na yung mga frequency niya. Hello, Mr. Chan Boncolmo, ang pinakamalupit na barbero kan Primer Distrito Canalbay. Aring Chan Boncolmo, maray na hapon tabi. For production, Tatak Noli Banaria, mga balita at talakayan. Martes, Huwebes. Martes at Huwebes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Tatak Noli Banyaria, mga balita at talakayan. Alas 11 hanggang alas 11:30, newscast, local, national, international, sports at showbiz. Alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, editorial, interviews at public service. Magsisimula sa September 11. Yung sa Seventh-day Adventist, every Sunday, may cantos na sila, Thanks Paul. From Tita Poliana Baby.
1: Alright.
0: Sige. Gagawin natin yan eh. Feeling good. Yeah, feeling good, Ade. Ano ba, how am I going to describe this Monday? Paano ko ba i-describe yung Lunes natin? How am I going to describe it? Siguro depende yan sa experience natin ngayong araw na ito. Para sa akin naman, it's a good start. Ayan. Para sa akin, the way I describe this Monday is a good start. The way that that's the way I can describe Monday. That's today. Okay? So yan po ah, para sa akin ang Lunes ngayon, para sa aking sarili, it's a good start Monday. Para po sa inyo, good start din ba ang Lunes? Ano sa imo pa ding Chad? Good start man pa di ang Monday. Maray na pag puon-puon tabi. Okay, it's a good start Monday for me. That's how I describe my Monday. How about you guys, ha? O, depende po yan sa inyo, ha? Kung paano nyo po i-describe yung araw ng Lunes ngayon. Okay. Depende po yan sa lahat. Pero I just hope lahat po feeling good ngayong Monday. It's a good start to each and everyone ngayong Monday, guys. Okay? Today is August 24, 2026. Yes! Live na live tayo! Mga amigos y amigas. Ayan, napag-uusapan lang po natin kung paano tayo magkaroon ng masayang buhay, di ba? Sabi nga dito, isa pa po sa mga simpleng bagay para maging masaya po ang ating buhay araw-araw. Magkaroon tayo ng hot morning coffee. Every morning, hot morning coffee. Ika nga, ibig sabihin, uminom tayo ng mainit ng kape. Mainit na kape tuwing umaga. Okay? Kasabay po ng ating pag-almusal sa umaga, ang mainit na kape. Napakasarap po niyan, guys, di ba? Siguranong magiging ganado tayo para sa mga gagawin po natin the whole day, para sa buong araw, di ba? Ang kape it's a life booster, okay? Kumbaga, kailangan po ng katawan natin 'yan. Para maganda po yung pagsimula ng ating umaga at buong araw. Pero siguraduhin po na healthy at safe na kape ang inyong iinumin, okay? Dapat siguraduhin po, so healthy as in safe na kape, ha? Ayaw po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Barato na, healthy pa. At napakasarap pa, masiramon nga ni.
2: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 4 formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yan. Mga healthy ingredients mayroon, mga herbal ingredients na nasa kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. O imagine na, nagiinom ka nin kape, aram mo na healthy at safe ini, abay talagang mapaparami ang inom mo ng kape. Any time of the day, every day, ugaliin po ang pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Isa po yan ha, sa mga tips natin para magkaroon ng happy life. Happy and healthy and happy life. Ayan, di ba na-discuss natin kanina? Magbilad, mag-exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain. Magbilad ha, at syempre, makinig po sa inyong mga favorite song sa radyo na nagbibigay po ng magandang alaala ng nakalipas. Mga favorite songs that bring back good memories. Ah, di ba?
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show with
3: Kuya Billy. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Sirang sana.
3: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green 6-in-1
0: Adik
3: Coffee
0: sayo.
3: With Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
0: Adik sa akin, adik sayo. Best Cafe ko. Dapat ganun. Walang problema na maadik sa kape, di ba? Basta safe at healthy na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kung kayo po ay naghahanap, ha?
9: Hinahanap-hanap kita
0: Kaping healthy at masarap. Walang iba, Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Tapos na po ang paghahanap nyo. Ito na po yun. Ito ang kape na para po sa inyo. Ito po ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Sa dami iba naman na kape. Talagang hindi mo na alam kung ano yung pinaka-the best na para sa inyo. The best po sa inyong kalusugan, di ba? Ito na yun. Ito na po yun, ha? Tandaan po yan, ha? Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available po tayo sa mga supermarket, supermart, groceries, pharmacy or butika sa inyong lugar. Maraming salamat guys for joining me sa ating programa. Nahatid po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Hanggang bukas para po sa Healthy Happy Show. Nakasama nyo ang inyong Kuya Billy sa radio. Amigos y amigas, muchas gracias. Saint Duca Boss, Dios Mabalos.

0: Nadadangog po kita sa One Radio Tabaco, OneRadio.net. At syempre po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ang ating hotline, 09614473923. Nakuha mo, ha? Ay, ito ulitin ko, ha? 09614473923. Ah, nakuha mo na. Thank you so much. Of course, ang inyong Joseph ng kahibangan sa TikTok. Pwede kayo mag-follow. Pwede na yun po sa ating bagong Facebook page, 99.7 OneRadio.ed Facebook page. Pwede rin po ninyong i-like yun. Alright, it's so crispy and you like lechon. Hi! Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, try din po natin ang Batata Milk Drink, Dazzling Whip Soap, Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, Pamilihang Bayan, region-wide, muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps, minerals, food supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems products. Of course, para sa tuyo mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, kay po niya rukan oras para mamantiniran sa tuyo mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod niya tong me time, as in self-pampering, sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, foot spa 150, money petty 50, as in duma naman kita map hand spa, glute drip, glute for push, slimming excel is meso lipo, as in karakul pang spa, essential services. Kaya Marina, sa Pink Spa, makukuha po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Sampang Senaka naman, Do Coffee Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya naman magdumanas na nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: The Tita Pollyanna Show!
3: Showbiz Puppy Day!
0: Ano na naman yan? Sino na naman ito nagpapauso? Umaalis na raw sa Maynila ang mga artista at tumitira na sa mga probinsya? Aba, wala naman yung bago dyan. Marami naman kasi mga artista mas gusto nilang tumira sa probinsya. Pinsan nga mayroon akong nakapitbahay, no, na artista sa Los Baños, Laguna. O, diba? Walang bago dyan, kundi itong si Claudine Barreto di umano ay nagpakalayo-layo. Si Claudine daw ngayon ay nakatira na sa Samal Island sa Davao. Hoy! Ano ang katotohanan yan? Hinanap ko yung mga kaibigan kong friend ni Claudine pero wala silang masabi. Sabi nila baka naman haka-haka lang yan. What is that? Haka-haka in Tagalog is sabi-sabi. In Bisaya naman, it's pataka. But in reality, pwede. Dahil napakaganda po ng Samal Island, it is a garden island in Davao. Para siyang paradise. Kaya hindi rin naman siguro kataka-taka na mapainganyo itong si Claudine na tumira na doon sa Samal Island. Tingnan niya si Adi Eigenman. Nakatira ngayon sa Siarga. Tingnan nyo naman si Shishi Maturan. Nakatira sa Daet. Malapit nang titira sa Calaguas Island. Ganon! Sana naman. Daling chika, grandi mama yon. Eto na naman. May nagtanong na naman sa atin sa 0961-447-3923. Although alam kong alam nila kung ano ang sagot, hihimayin pa rin po natin yon. Mapera o madiskarte? Doon ako sa guwapo. Diba? Eh, parang ano na rin, swerte mo na rin kung gwapo na, mapera na, madiskarte pa. Para ikaw naman ay happy forever. Ang tanong lang, mahal ka rin ba? Ang hilig mong mamili, gusto mo ng mapera, gusto mo ng madiskarte, eh bakit gusto ka ba? Yun mo nang una mong tanungin. Mag-iinaharte ka? Hoy, mamaya! Magkaroon tayo ng realization kung alin nga ba ang mas maganda. Yung madiskarte o mapera. Basta ako gusto ko nga dun sa gwapo. Gwapo na! Oh, hindi ko nasasabihin kung ano pa yung isa. Isang katangian. Alam na yan ni Levy. At alam din ni Andrea. Alam nyo yan. Ang gusto ko ay gwapo na at ow! May patili-tili pa dyan. Uy, malapit na matapos ang buwan. It's gonna be Burmonth. Eh, baka mali din. Dapat palitan na nilang pangalan ng mga Burmonth kasi hindi naman malamig eh. Diba dapat Burmonth? Yung nanginginig ka sa lamig. Eh, hindi naman. Kalimitan, lumalamig na pag mag-December na lang. Last part of December. Tapos Enero, Pebrero, malamig-lamig. Pero mga September, October, November, ay, malinsangan, maling ahuton mang giraray. Awin da! Balyuhan ang mga pangarang kaiyan. Katulad ng magpapalit ng orange o ano ba, et nakikinig ka ba ngayon, palitan mo nga ang ating mga buwan. Ayaw na namin ng September. Hindi naman malamig. Ayaw na namin ng October. Hindi rin malamig. Ayaw din namin ng November. Hindi rin malamig. Pwede na siguro December. Kasi malamig-lamig na. January. February. Wala na. Sinusumpong na naman. Dahil na naman nakainom kibulong. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita. 16 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing!
3: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
7: The Tita Puliana Show.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
14: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show.
12: The best na tugtugan.
11: The Tita Poliana Show.
12: Usapang showbiz.
11: At iba pa.
12: The Tita Poliana Show. Ang saya-saya.
11: The Tita Poliana Show.
12: The best.
11: Oh, ha? Huh?
16: The Tita Poliana Show!
20: Marunong ako mag-yodel. Alam niyo bang special talent pag marunong kayo mag-yodel? Hile, hile, hile. Diba nakakaaliw? Although iba nakaasar. Tumigil ka nga dyan sa kayo yodel nemo. Nakakabwisit. Ganon. Pero syempre, pag enjoy naman sila sa'yo, eh, pwede ka mag-yodel na mag-yodel. Hile. Oh, eto na nga ang ating Chica Granny for tonight. The time is 6:39 na po ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na. Oh, dapat nakahain na ang pagkain ninyo. Nakahain na ang lechon. Wow! Yan talaga ang ating favorite dinner every night. Lechon. Yung mga ipinagbabawal na sa kanila, nginunguya-nguya na lang. Paano kung walang ngipin? Dila-dilaan na lang. Malalasahan mo mo naman yung lechon, di ba? Sa ating Chica Grande, nag-text kasi sa atin si Shalimar. O, yung ganda naman ang pangalan, ha? Shalimar. Shalimar Alka. Ay, hindi ko na daw ibabanggit ang kanyang apelido. Ang tanong niya, Tita, kung ikaw papipiliin, anong gusto mo? Mapera o madiskarte? Bakit? Bakit ako pipili? Yun ang tanong. Bakit ako pipili ng mapera ba o madiskarte? Tita, huwag kang piloso. O ba, sumagot agad? Well, kung mapera, Shalimar, o madiskarte, ang iyong katanungan, mas lamang syempre ang madiskarte. Pero pinakamalakas ang kombinasyon ng pera plus diskarte. Oh, mapera nga, pero wala namang diskarte. Ay wala, mabilis maubos ang pera kapag mali ang desisyon. Marami kang ang pera. Bili ka naman ito, bili ka naman yan. Ay wala, wala kang diskarte. Wala rin. Buti sana kung naambunan tayo. Madiskarte pero kapos sa pera? Well, kayang humanap ng paraan yan. Oportunidad at dagdag kita. Hindi yan titigil. Yan ay mga taong sobra ang kanilang talentado. Talentado moves. Dahil nga naman sila ay madiskarte. Kaya pinalakpakan. Ang maganda dyan, kung mapera ka na, madiskarte ka pa. May puhunan na, marunong pa itong palaguin. Diba? Hindi lang yung buhok sa baba ang kaya yung palaguin, kundi pati na rin ang iyong kadatungan. O, diba? Sa totoong buhay, ang pera ay resource. Pero ang diskarte, ang multiplier. Ito yung nagpaparami sa pera.

Kahit sabihin natin, walang-wala siya ngayong araw na ito. Subalit bukas, havay na yan. Madiskarte eh. O eto yung halimbawa na sa mga mapera. Meron siyang 10,000 pesos. Nakakita siya ng sale. Buy one, take one. Binili niya kahit hindi naman niya kailangan. Ang resulta, may dalawang bagay na hindi kailangan. Ganun lang kasimple yun. O, mapera ka. May 500 pesos pang budget hanggang payday. Nag-order sa food delivery dahil deserve ko to eh. Deserve ko. Deserve kong kumain ng masyarap today. Kinabukasan? Wala. Kanin plus toyo plus dasal. Buti nga kung may tuyo. Baka toyo. Ba, okay pa yung tuyo, no? Kailang mahal na rin ngayon ang tuyo. Mabaho na. Mahal pa. Tuyo. Bao. O, halimbawa din, may sira ang electric fan. Imbis na ipaayos, bumili ng bago. Problem solved. Sabi ng taong may pambayan. Tulad din yung mga TV, di ba? Yung mga ano ngayon, yung smart TV. Pag halimbawa, nasira, nawala ng sound. Sabihin, maraming magsasabi. Ay, naku, wala na yan. Tapon mo na yan. Imbenta mo na lang yan sa murang halaga. Pero napapaayos mo pa naman yan, di ba? Kesyo sa bumili ka ng bago, umabot na yan ngayon ng mga halos 17,000, 25,000. O, depende sa size. Pero meron po mga nag-aayos na 3-5 lang, okay na. O, di ba? Gwapo pa. Diba, Kuya Joe Technician? O, sabi naman yung mga madidiskarte, no? May 100. Gusto ng iced coffee na ang halaga ay 120 pesos. O, ang ginawa niya, bumili siya ng kape sa halagang 60 pesos. Gumawa ng yelo, may sukli pang 40. O, diba? Alang sabi niya, hindi ako nagtitipid. Financially strategic lang ako. Wow, ang galing. Di ba, baby? O, eto naman. Walang pamasahe pa uwi. May kakilalang papunta rin sa direksyon niya. Uy, sakto! Sama na tayo. Same tayo ng way. O, biglang naging long-lost friend. Kanya na mga madidiskarte. My birthday pero walang budget na handa? Nag-post. Simple celebration lang po. Your presence is our present. O, pero may QR sa kanya. Post. Ay, magawa ko nga yan. O, maglalagay ako ng QR, ha? Malapit ang birthday ko. Kaya lalagyan ko ng simple celebration lang po. Your presence is our present. Tapos nandun yung QR code. Uy! Padala na, ha? Yung hindi magpapadala, hindi maganda. Char! Joke lang. O, eto pa, ha? Walang pang grocery. Binuksan na ang ref. Kalahating sibuyas, dalawang itlog, ketchup at isang kamatis. O, magdidiskarte yan. Sabi nila, mga anak, tonight, Spanish cuisine tayo. At ang pinakamadiskarte. Mayaman ang kaibigan, ha? May diskarte naman yung isa. Sabi ng mayaman, libre ko dinner. Sabi naman ang madiskarte, o, sige pare, ako nang bahala sa dessert. Wow, may pa-dessert. Ang dessert, dalawang saging. O. O, dito naman, yung mapera, may 1,000, ginastos niya. Yung madiskarte, may 100. Ginawa niyang 150. O, diba? Kinabukasan, may 150 na siya. Sabi naman ng mapera, wala muna ng 50. Kung halimbawa naman, yung mga pinaka-Pinoy definition natin,

0: madalas tayong makarinig sa mga mapera na wala akong pera. Kasi inaabot din sila minsan ng kawalan, di ba? Pero ang sabi naman ng madiskarte, wala akong pera pero may kilala akong may pera. O, di ba? At ang tunay na alamat, wala akong pera, wala rin akong kilala, pero may idea ako. Ayan, entrepreneur yarn. O, di ba nakaisip ng kapararaanan? Kaya doon na tayo sa madiskarte na. Gwapo pa. At, wow! O, bahala na. Ano yung wow?
1: The Tita
0: Poyana
1: Show!
0: Yes! Napapahiyan po tayo sa One Radio Tabaco, OneRadio.net. Ganon din po sa ating Facebook page, The Tita Poyana Show sa One Radio. At sa ating bagong Facebook page, sa 99.7, OneRadio.net. Ganon din po sa Tabaco City of True Love, Daet Public Market Facebook Group. Maraming salamat po sa ating mga admins na nagbibigay daan sa ating postings. Thank you so much. Sana kung magkita-kita tayo. Beso-beso naman. Beso-beso! Ating hotline 0961-447-3923. You're right. You're on the Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 649.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Olay! Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. I'm really having a wonderful time on a Monday. And of course, if it's a Monday, we should always think about cleanliness. That's right, because Lunes is clean Lunes.
3: Oh, yeah!
2: Not just our Bakuran, not just our Tahanan, but our Isipan as well. Yeah, dapat we should be very conscious every Lunes about our clean Lunes. And the best way to do that, para hindi tayo masyado napapagod, clean as you go. Huwag tayo magtambak ng linisin. Clean as you go is still the best and magical way to get rid of our pagod. Ay, makakapagod talaga yung nakatambak na lang dyan. Hindi mo agad inaayos. Naku po! Efesin pa yan. Paboritong-paborito yan mga fest eh. Pag hindi kayo nag-aayos ng inyong mga pinagkainan o hindi kaya kung anit pa yan, dapat ayusin natin yan clean as we go. Yes!
4: Greetings! Greetings! Shout out! Bolivar!
2: Correct. Holding hands na tayo. Kung pwede, pwede na tayo magyakapan. Huwag lang mag-kiss.
3: Huwag lang mag-kiss.
2: Holding hands lang. Habang tayo naglalakad sa Shoutout Boulevard. Maaliwalas ang ating Shoutout Boulevard. Yes! Mahangin! At syempre naririnig natin ang mga ibon na papauwi na sa kanilang mga pugad. At syempre ang mga tik-tik nandyan. Aga pa ha. Mamaya pa yan. May tik-tik bang ganitong oras? Ang aga pa. Kaya pag may naririnig kayong tik-tik, sabihan niya, uhuy, mamaya po. Masyadong maaga po. Gising pa kami. Ganon. Para ma-realize nila na, oh my gosh, sabi ng tik-tik ko, hindi pa pala natin oras para lumabas. Correct. Excited yarn. Hi, good evening to Shirley Sabilia Belier. Good evening sa inyo po. And to the Belier family. Ganon din po naman sa lahat ng mga taga-Swa Malinaw Albay. Most especially to Nena Palanas Bobbies. Hello to Christian Abrera Chan. Good evening. Sabi naman ni Cogs Diaz Canyon, good evening po, Tita Pollyanna. Tindugo na kami digdi sa Barangay Balading Malinaw. Barry Bowser, Christian Carrillo, Mems Volante, Walter Volante, Book Chavez, Mayumi Pena, Marvin Buelva, Joy Baroga, Pedro Baroga, Kimboy Rigalario Kanya, Kim Bonaobra. Ayan po. Sila po ang hindi makakatanggap ng Pamasko. Kaya sinabihan na ni Kuya Cogs. Joke lang. O, diba? Natawa tuloy siya. Hello to Daisy Bernal Bonaobra. Sabi niya, kumusta po? Okay naman ako, Tita Daisy. Bonggang banggi man yun yan. Of course, to Dan Dan Al. Good evening, Tita Pollyanna. Kumusta ka na po? Ngayon lang naman ako nakapag... Ngayon lang naman ako nakasubaybay ng show mo kasi busy ako sa work. Okay lang yan, Kuya Dan Dan. At sana naman ay happy ka sa work mo always. Eusebio Castillo. Good evening po, Tita. Always listening to you every night. But shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, Banyares family of Panarayon, Bakakay Albay. And of course, sa ikaw na po family. Join po naman sa Fatima, Tabaco City. God bless you more, Kuya Eusebio Castillo. Levi Binyas Fernandez. Hi po, Tita. I'm always listening, Tabi. Salamat po, Tabi, kay Levi Binyas Fernandez. If I'm not mistaken, Ilawood, right? Ilawood, Bakake, Albay. Wow! Jump naman sa Upper Bonga, Bakake, Albay. To the Barha family. Tita Frammy, kumusta na po? At ganun din po naman kay Chatmer. And of course, to Lola Sardi. At sa kanyang mga cute na mga apo na sina Jacob at MJ. Ayan. Masayang-masaya na naman ngayon si Lola Sardi. 12 minutes after 7 o'clock in the evening. Ganun din po sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Diyan po naman sa Kinale. Hello, good evening kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At syempre ang palagi nagpapabati na nagtatampo kapag hindi binate. Pati pa sa kanyang Kuya Billy. Gusto din niya magpabati palagi. Kaya binabati ko si Normita Contreras. Hindi naman siya masyadong kagandahan, pero have na siya ng afam. Oh, God, no? Nakakaingit. Ingit na ingit ako. Naingit na rin po si Ate V. Ate V Bonggala. Ay, hindi pala naingit si Ate V. Sabi ni Ate V, tapos na ako niya. Siyempre to the Calisan family, dyan po naman sa Rioza Street. Kay Tita Tess na magbi-birthday sa August 30. At ganoon din kay Ariella. Hello, good evening. At siyempre po naman ang ating hotline 0961-447-3923. Mag-text lamang po kayo o di naman mag-comment sa ating live stream. Tayo po naman ay napapakinggan dahil audio live stream lang po tayo. Hindi po ninyo ako nasisilayan. Masyadong mahiwaga ang ganda ko. Kaya naman po, pwede po ninyo akong masilayan sa Diyosa ng Kahibangan TikTok account. Nandun po ako, nagkalat yung aking ganda doon. At least sa TikTok, may filter. At syempre naman, tayo din po ay napapakinggan sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po ay sa 99.7 One Radio Diet Facebook page. Sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganun din po naman ang Diet Public Market Facebook group. Magandang gabi po sa lahat ng mga nagkaantabay sa tuyang ngunyan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaraon. Mashiram.
1: The Tita Pollyanna Show!
5: Showbiz Funky!
2: Ewan ko ba kung sino ito nagpapauso. Binabalik yung mga lumang chismis. Talaga hindi ko maintindihan, nasaan ang hustisya? Bakit nila binabalikan na naman na dati raw nagkaroon daw ng relasyon si Manny Pacquiao at si Aramina? Samantalang wala naman. Diba? Alam niyo mukhang nagpapauso ng mga pagbabalik ng mga lumang chismis at mga lumang chika? Yan si Julius Babaw. Pag pinanood mo, after na mapanood mo, wala namang kabuluhan. Diba kasi tapos na? Ewan ko, may mga tao din naman na nagsabi na, ay oo nga. para nagiging confirmation na lang ang kanilang mga makukuhang impormasyon. Dahil nga naman, dati na chismis, pero wala naman ang umamin. Pero after 20 years, 30 years, 40 years, saka lalabas ang katotohanan. So ano pang value nun? Diba? Ikadadagdag pa ba yan sa iyong kagandahan? O di kaya naman sa iyong kaperahan? Mukhang hindi naman, ano? Ay nako, ikadadag lang sa iyong pagkamarites. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your tita! 17 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
7: The Tita Puliana Show.
8: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
13: Makidistro.
8: Firmang walat.
5: At parang vatang-vata
8: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
1: Sa gabi ay
17: si Salvi na.
7: Malatyos ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
6: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!
20: Hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Son las horas a las 7:37. Oras po yan dito sa One Radio. Diyan sa inyo, anong oras na? Aba, hindi pa kayo nakapagsaing. Yung iba naman, hindi na raw muna kakain ng hapunan at magpapapayad. Hoy, alam niyo ba kung kayo ay hindi kumakain ng inyong hapunan kahit konti man lang? Ang mangyayari niyan, kayo ay magtutungkab ng mga kaldero. The joke lang yun. Pero nung talaga natatakot ako, kaya kailangan talagang kumain. Sabi nila kasi mamamasyal daw yung kaluluwa mo, tapos maghahanap ng pagkain sa mga kaldero. Eh, paano daw pag nasarahan kayo ng kaldero? Diba? Nakakatakot! But that's definitely not true, right? Tuwang-tuwa naman si Kuya. Oh, love siya ng love. Kumusta naman po ang tala ng panahon ngayon sa ating bansa at dito po sa Kabikolan? Teka sandali. Nagpadala ako ng message sa aking mga ex dyan sa Pag-asa. At ito ang kanilang pinadala sa akin. Sa buong Pilipinas, ang habagat o southwest monsoon ang pangunahing nakakapekto sa panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ang bagyong Obet, ang international name nito ay Saudel, ay nasa loob na ng PAR ngunit malayo pa sa kalupaan at inaasahang higit na magpapalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Sa Hilaga at Kanlurang Luzon naman, maulap na may kalat-kalat hanggang sa paminsan-minsang malalakas na pagulan at pagkulog at pagkidlat. Oo, hindi sila sama-sama, kalat-kalat sila. Ganon. Sa Visayas at sa Mindanao naman, bahagyang maulap hanggang maulap na may pulupulong pagulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Ayun, so medyo maulan-ulan naman sa mamasa-masa sa Mindanao at sa Kabisayaan. Dito naman po sa Bicol Region, specifically Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, maaring dumalas ang pag-ulan dahil sa pinalalakas na habagat dulot ng bagyong Obet. Si Obet talaga may dahilan yan. Ay, kasi nung nakaraan, hindi pa siya, diba? Ngayon siya na ang may dahilan. Tama. Para naman dito sa Camarines Norte, ang temperatura ay humigit kumulang 26 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Kailangan pa ba nating malaman yung temperatura? Basta ang alam natin, malinsangan! O, yun na lang, yun. What is the temperature? It's malinsangan. O, tapos ang usapan. Mahina-hina lang naman ang hangin. Eh, magsusunod namin masyadong breezy. Breezy! O, eto ulitin ko ha. Narito uli ang tala ng panahon, ang habagat, ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Norte, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan at pagkidlat pagkulog, lalo na sa hapon at gabi. Samantala, ang bagyong Obet ay patuloy na nagpapalakas sa habagat, kaya asahan ang mas madalas na pagulan sa mga susunod na araw. At kailangan po nating malaman na tayo ay mag-ingat. Diba? Pag ganitong panahon, mag-ingat. Pero sabi naman, kahit anuman ang panahon, dapat palagi tayong nag-iingat. Tanga ka pa naman. Aray! Ang sakit naman nun. Ang sakit naman pagsabihin ng ganyan. Kaya dapat tayong mag-ingat palagi. O di kaya ayaw natin mapagsabihin na, ayan, hindi ka kasi nag-ingat. After 9 months, ayan na.

Dahil malapit na po ang Bear Months, dapat handa na rin po tayo para po naman sa undas. Huwag po kayong mag-una-unahan dyan na maglalagay na kayo ng mga ano, yung mga ornaments for Christmas. Huwag muna. Kasi nga tayo nagtitipid ngayon, di ba, sa ilaw. Ang mahal ng ilaw. Tsaka nagiging dahilan niya na parang, uy, bakit biglang nag-skyrocket ang ating bills? Dahil po yan sa inyong mga Christmas lights. Kaya wag muna. Di ba? Mag-focus muna tayo sa undas. Mas maganda pa yan. Mag-isip tayo ng mga kakatakutan, ng mga kwento. Mag-isip tayo ng mga panibagong paraan para tayo naman ay tipid na tipid sa undas. Magsimula na po tayo mag-ipon-ipon ng mga kandila at buuin natin. Magsimula na rin po tayo magtanim ng bulaklak. Baka kakayanin pa yan. Mamumulaklak na yan by October 31. O, diba? Ganun dapat, hindi yung sa Pasko, Pasko. Eh, huwag muna. Mag-focus kayo sa Pasko pag November na. Pero syempre, sa tabi-tabi nyo na yung mga kadatungan nyo para sa Pasko. O, diba? Pero ganyan masyadong obvious na gastos dito, gastos doon. Huwag mo nang ganun. Bili ng mga bagong Christmas lights. Huwag na. Tsaka huwag na kayong maglagay ng Christmas tree. Alam niyo bang wala namang ano, katuturan yung mga Christmas tree na yan? Diba? Isipin niyo mabuti. Napaka-impractical. Tapos minsan nilalagay niyo pa ng snow. Wala pong snow sa Pilipinas. Minsan pa nandyan si Santa Claus. Wala pong Santa Claus. Parang awa niyo na. Sana magbago na po ang ating mga pananaw sa buhay. Na napaka-impractical po niyan. Diba? Ay, ang daming gagastusin nyo. Bibili kayo ng Santa Claus. Ang mahal niyan, libu-libu din yan. Christmas tree. Aba, mahal din yan. Diba? Bakit di na lang kayo maglagay ng simpleng Merry Christmas, Happy New Year. Tapos! Tapos hindi na kayo mag-iilaw-ilaw pa. Delikado pa yan. Sa ka-OA-han ninyo na gusto ninyo maging masyadong mailaw ang bahay nyo, bumili kayo ng mga mumurahin. Ayun. Sunog. Ganon. Kaya, dapat maging practical na po tayo ngayon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Tita na Killjoy.

Ay, may pahabol pa na pagbati kay B, sa BJ Store dyan sa Diet Public Market. Palagi po sila nakikinig si Marty Donayo. Magandang gabi po sa inyo and thank you so much sa inyong pakikinig sa One Radio. Thank you!

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na, Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Agui-agui-aguhan. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Ano nakakatawa doon? Wala lang, happy lang siya. Sabay tayong andyan ang saya. Ang bilis nga naman ng oras, di ba? Kahapon lang, ang liit mo pa. Ngayon, ang laki-laki mo na. At eto na nga, malapit na naman ang Pasko. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-focus muna sa Pasko. Although, siguro sa puso nyo, nandun na yon. Kasi alaman po na natin kung ano po ang ating sineselebrate tuwing Pasko. Hindi po yung maraming pagkain, hindi po yung mga bonus, kundi higit sa lahat ang totoong kahulugan ng Pasko. At yan po naman ay para sa lahat ng mga Romano-Katoliko, ang pagdating ng anak ng Panginoon na si Jesus dito po sa ating mundo. Pero huwag masyadong OA. Diba? Diba talaga, dami ng Christmas lights, oh. Tapos yung iba naman, may Christmas tree. Yung iba pa nga, may chimney. Wow. Alam niyo ba ang chimney ay para po yan sa fireplace, para sa mga malalamig na lugar. Eh, ang init na nga sa Pilipinas, maglalagay ka pa ng chimney. Ano yun? Diba? Maging practical na tayo kasi mahirap na rin ang buhay ngayon. Ang hirap kumita. Lalo na kung singkit ka. Ako, talagang ang liit lang ng kita mo. Kasi, singkit ka eh. Anyway, sa inyong puso, pwede po ninyong isipin ang mga taong malulungkot ngayong Pasko. Yes, yan po ang dapat nyong magiging project. Tingnan nyo sa inyong mga circle of friends or mga kakilala, mga katrabaho, kaeskwela. Tingnan nyo kung sino ang malungkutin. Yung palagi lang nakatungo, tapos hindi masyadong umingiti. Tapos mapansin mo palaging malayo siya sa kanyang mga peers. Peers? Sila po ang ating pagtuunan ng pansin ngayong Pasko. Siguro mas magandang isipin na natin kung anong magandang ating i-handog sa kanila bilang Christmas gift. Unang-una, pwede tayong maghanap ng maliliit na halaman. Parang paalala na may mga bagay na muling tumutubo kahit dumaan ito sa tagtuyot. Kasi hindi naman natin talaga totally aware kung ano po ang nagdulot sa kanila ng kalungkutan, hindi baga. Baka naman eh, biglang natuyo na lang ang kanilang kagustuhang maging masaya sa mundong ito. Baka meron siya mga dahilan. So bigyan natin ng halaman na maliit with instructions kung paano aalagaan. Baka, no, makapagbigay ito sa kanya ng inspirasyon at maging masaya siya na nakita niya yung maliit na halaman na binigay mo ngayon, malaki na by June. By June? Tuntuan na naman si Kuya. At pwede rin siguro natin silang bigyan ng isang magandang libro. Lalo na kung ito ay comforting, inspirational, o nakakatawang mga kwento. Nakakatawang mga kwento. Kaya maganda yan. Para naman mabasa-basa nila. Kasi ang mga tao malungkutin, mahilig din magbasa. O, diba? Pwede rin siguro ng comfort box. Kung medyo pasosyal ka, bigyan mo ng kape, tsaa, biskuit, tsokolate, maliit na unan o kumot sa isang at isang handwritten note sa loob ng isang box. pwede ring framed photo o maliit na keepsake. Isang magandang alaala po yan na pwedeng balik-balikan. Pwede ka rin gumawa ng playlist sa mga kantang nagsasabing naiintindihan kita. O, diba? Nabibigyan mo siya ng flash drive. Isang maliit na stuffed toy o hug pillow. Simple lang pero nakaka-comfort po yan. Pwede ring handwritten letter. Marahil ito ang pinakamura pero pinakamalaking epekto. Yung sumulat ka lang sa kanya na masaya ang mundo, na nandito siya, di ba? Tapos sa huli, sana maging masaya ka lagi. May 1,000 ka dyan. Pautang. Siguro matatawa siya doon, di ba? Pwede rin siyang bigyan ng paboritong pagkain, di ba? Minsan ang tamang merienda at kasamang kwentuhan ay mas therapeutic pa kaysa mga mamahaling regalo. Pwede rin scented candle na very relaxing. Pwede rin libre kita gift, libreng kape, libreng sine, libreng beach trip. Diba? Pwede rin libreng dinner, simpleng lakad. Ganon. Para mapasaya mo naman isang taong malungkot. Alam kong sa ating mga palipalibon, sa ating mga kaibigan, mga kabarangay, mga kamarites, meron tayong makikita ng isang malungkot dyan. Kaya sila pong ating pasayahin ngayong Pasko. Sa kapararaan ng hindi naman masyadong magarbo, mura lang, pero makabuluhan. Diba? Tawang-tawa na naman si Kuya. Siyempre, kung medyo may kalaliman ang kanyang lungkot, siguro may isang regalo na halos walang presyo. At ito po naman ay ang presensya mo. Your simple presence. Kasama siya ngayong Pasko. Diba? O di kaya, pakilala mo siya sa mga friends mo din. Madali lang yan ganyan. Kasi pag meron kang isang taong naiahon sa kalungkutan, napakalaking bagay po yan. Napakarami pong malulungkot na tao sa mundong ito. At kung kakayanin mo din naman, iahon mo sila sa kalungkutan. Bigyan mo ng boyfriend. Bigyan ng boyfriend! Hindi, huwag ganun. Pakilala mo lang siya sa mga friends mo. Kasi hindi mo talaga malalaman kung ano ang nagbibigay sa kanya ng lungkot eh. Kasi pag isang, meron ako mga taong ang tawag nga sila sa kanila ay melancholic. Yung parang masyado silang malungkutin. Napakalalim po na ang kanilang lungkot. Kaya kung medyo na-appreciate naman nila ang iyong presence, why not, di ba? Baka ikaw naman ang maging dahilan para maging masaya sila. Tapos ikaw naman ang magiging malungkot. Karma-karma lang yan. Sure! Oo, may ibang ganun. Yung ina-absorb nila yung lungkot na ibang tao. Tapos yung inabsorb nila, masaya na yung taong yun. Tapos sila naman ang malungkot. Ang gulo, no? Parang buhok sa baba. Magulo. Pero whatever it is, if you've got a chance to make some other people happy, why don't you do that this Christmas season? But before we, focus on the Christmas season, why don't we just focus on Halloween? Woo! Woo! O, mag-ipon-ipon na kayo ng iyong mga malulungkot na mga, nakakatakot na mga kwento. Pwede yung i-text, pero huwag masyadong mahaba, ha? Dapat kwentong konti lang. Nagpunta kami sa isang bahay ng tiyahin ko. Pagbukas ng pinto, merong kalansay. The end. Gustong-gusto yun ang mga bata, eh. Pag ganitong mga Halloween, mga undas, di ba? Mga kwentong katatakutan. At meron nga mga taong naglalakad, mga taong undas. Yung pag nakita mo sila, natatakot ka na. Sila yung mga kampon ni Judith. Yung mga kolektor, mga taong undas, nakakatakot.
1: What?
2: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita 813.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
18: batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show! Yeah!

0: Bueno, bueno, bueno. And horas a las 8:34 in the pool. So I am sure, madam, you can say my baguettes, I'm like a pajama now. As always, gabi-gabi, binabati ko sila. After na makapag-wash up na sila at magpagpunas-punas. Para naman mabango sila. Pag nanaginip sila, hindi sila mahihiya sa mga taong makasalamuhan nila sa kanilang dreams. O diba? Pinipili talaga yung konseptong yun. Pero actually, parang nagiging ugali ko na rin yun na maghilamos at maglagay ng konting cologne bago matulog. Para naman pag kung sino man po ang ating mga kasama sa ating panaginip ay fresh ang feeling natin. Parang, ha? May ganon? Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvenant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores. At syempre mga pamilyang bayan, region-wide, kasama na rin po ang convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. At syempre, sa to yung mga magagayo ng mga katindugon in the City of True Love. Sarong lugar sa na po para sa to yung me time as in self pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng Clean Lunes. Bukas araw naman nating mga chismusa. Oo, pero dapat daw meron ng bagong kasama si Marites. Ang bagong mga kasama ni Marites ay may katinuan din naman si Marifer. Kasi bago niya ikalat yung chismis, i-re-refer muna niya ang legitimacy of the chica. Kaya siya ngayon ang pinagkakabalahang purihin ng marami po nating mga kritiko, si Marifer. Sabi niya, bago ko ikalat ang chismis na yan, i-refer ko muna. If there is a truth, if there is no truth, hindi ko ikakalat yan. Tama ba ako, Marifer? Hindi naman po ang sa inyong lingkod na magkumasyonong magayunan pero mahamutuan. Gurang na pero may harang pa. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga salitang kung di ka naman kagandahan, dalawa na tayo.
1: What? Galon!
0: Hanggang bukas! 6 to 9 o'clock. Dito na po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. I-follow din po natin ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Paki-follow po ha? At syempre sa TikTok ang Diyosa ng Kahibangan. Sweet dreams, mga bebe!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.
3: Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: One Radio 99.7 News FM Daet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. Dot.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet.
0: Kaisa ng Camnortenos.
1: One Radio.
0: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet kaysa ng Camnortenos. One Radio, tindugo na! Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio, 99.7 Diet. Tindugo na!

One Radio 99.7 FM. Ano sa boses? Ako pagkasansyahan nyo na. Tapos ako ngayon ay may singaw. Kaya ako ay nahihirapan magsalita. Parang yung robot na. Ah, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good ba talaga ang morning? Good morning po sa buong Camarines Norte, sa lahat po ng naabot ng ating signal, sa lahat ng mga katindog natin nagising na. Sana naman yung mga diwa ang gising ha, ibang hindi ibang ano yung nagising. Sa lahat ho ng mga team bahay natin na nag-aasikaso na dyan sa kanika nilang mga tahanan, sa kanika nilang mga junaki, sa kanika nilang mga anak, napapasok sa kanika nilang mga paaralan at trabaho. Siyempre sa mga kanilang mga partner na papasok din sa trabaho ngayong araw. Ayan, pag-asikaso na! Ayun nyo daw may kurot sa singit kay nanay. Good morning po sa lahat ng mga estudyante natin na papasok sa kanilang mga trabaho na ay tulog pa. Ay, Diyos ko, bangon-bangon na. Huwag na hintayin na si nanay ay makawalong tawag. Ang pangsyam niyan ay ano na, may kasama ng tubig. Aring instant paligo ka na. Oo nga naman, no? Hintayin mo na lang si nanay mong magalit. Para naman instant paligo ka na. Nakumpleto mo na yung tulog mo, napaligo ka pa ni nanay mo. Good morning po sa lahat ng nasa kasantro ng Diet Camarines Norte, sa lahat ng naglalakad dyan syempre sa may sentro and dyan sa may Bagasbas Road, sa mga katindugo natin na nag-fitness journey. At talaga namang pinapangatawa na ng kanilang pagbabawas ng timbang, pagbabawas ng extra fat. Minsan kasi masarap lang talaga maglakad, nakakatanggal ng stress. Maglakad o mag-jogging dyan sa may Bagasbas, ang sarap ng simoy ng hangin. Matatamaan ka ng sikat ng araw. Parang nakakawala ng iisip, ng problema, nakakawala ng anxiety at stress. Kaya siguro ang dami ko dyan nakikita mga mother and father. Yung mga ano, oldies natin na mga seniors, ayan, naglalakad dyan tuwing umaga. Minsan partner-partner pa sila. Na talagang imbis na hindi ka ma-stress. Medyo may stress ka, no? Lalo na kung ang problema mo ay sa love life. Tapos naglakad ka dyan sa Bagasbas na ito, mga oldies natin, magkakasama. Nakita mo yung mga nanay, tatay natin na naglalakad dyan, masayang nagtatawanan habang naglalakad. Di ba, pasana all ka ngayon. Hello sa May Diet Public Market. Sa bising-bising street natin dyan. Ayaw ang lola, nakangiti pa siya. And of course, sa mga namamalengke sa Diet Public Market ngayon. Ano na? Yung ibang namamalengke dyan sa Diet, yung mga nagtitinda din ng kanika nilang mga bahay o mga karinderiya. Napakaaga nilang gumising para naman hindi sila makikipaghabulan dyan sa presyo ng ano. Minsan kasi may pag sobrang aga mong namili, diba, medyo mas may mga nagbibigay ng mas murang presyo. Ito ba yun?
Sugurin ko kayo dyan eh.

Ay, sa mga nais, mag pabate, magpa-shout out, mag-request na ganun ng mga favorite songs, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, ang One Radio 99.7.net. Ayan, pwede din po kayo mag-message sa aking personal number, 0945-374-9469. Pasensya, hindi ko kabisado ang numero na istasyon. Again, 0945-374-9469. Ayan, kung gusto kayong batiin ngayong araw, may gusto kayong i-shout out, may gusto kayong patamaan. Uy! Mag-gusto nyo lang magparinig sa kapitbahay nyo. Mga ganun. Alam nyo yun. Papablind item kayo. Tapos sobrang lalakasan yung radio, no? Para rinig na rinig ng kapitbahay. O, sige mamaya, gera kayo dyan. Mamaya nasa labas na ng pinto nyo yung kapitbahay nyo at nag-aabang na ng ano, ng away. Pa-blind item, blind item.

0: Ngayong aga, batiin natin si Joren Sambas. Good morning, Joren, from Vincent's Camarines Norte.
1: Mga manang, itihit ang tadyang, pati baiwang, bagsalalalala.
0: Parang medyo makulimlim na ang ating panahon ngayon. Mamaya basahin natin ang weather forecast. Galing sa Pag-asa. For now, balik muna tayo sa tugtugan mga katindugon. Aras mo natin. It's 6:09 in the morning. Balik muna tayo sa tugtugan. Here's song Love Never Felt So Good by Michael Jackson and Justin Timberlake. Dito lang po yan, syempre sa One Radio 99.7 Diet. Tindugo na.

0: Talk Radio 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Dawn Radio 99.7 Daet. Tindugon na. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lakwatsera. Magkaisa tayo.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

One Radio 99.7 The Ed. Huli po tayo magbabalik sa ating programang Masayang Morning. Masaya ka? And we are soon at then. It's 6:53 in the morning. Atong oras po niyan ay inatid sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Ang Best Cafe Green Boy formulated with the extract of red alingatong. Meron din siyang ampalay extract, may L-carnitine, at pinatamis ng natural sweetener na stevia. Kaya healthy-healthy ka na, sexy-sexy ka pa. And speaking of Best Cafe, mga katindugan, here's a list ng mga tindahan o mga stores, mga department stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayong makabili ng Best Cafe Green. Meron din sa mga butika. At unahin na natin dito sa Daet, meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bumbase Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM 2 at sa KGM 1, sa Jama Glam Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Langan Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha dyan po sa Kamabuga, sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy. So, sa panganiban, Camarines Norte, meron sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosali Store. Sa Paracali, Camarines Norte naman, meron sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo, Camarines Norte, meron sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Ana and Marie, sa RS Minimart at sa TJP. Sa Mercedes, Camarines Norte naman, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TJP at sa Marjol Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Meron din po sa Sipokot, sa Tom Alloy Supermart, at sa Vinson's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. Ito pong mga dagdag na tindahan, sa All Doctors Genetics Pharmacy, dyan po sa Daet, sa Basud, at sa Labo. Sa the International Trainees Drugstore, sa Daet, sa KJM, sa CGM, at sa NGM Pharmacy, dito po sa Daet, at sa Labo. Sa Utica Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo, at sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daed, Camarines Norte. Batiin lamang po natin ng good morning sa Mr.

And Mrs. Agner and Juan Atasan and ang Atasan Hardware at sa kanilang mga tauhan dyan. Good morning, good morning, good morning. Dyan sa San Lorenzo Ruiz. Anyway, mga katindugan, it's time para magpaalam na muna pansamantala. Abang niyo ulit ako bukas, alis isang alas syat ng umaga sa ating programang Masayang Morning. At susunod na po ang Kaisa Mo sa Umaga with Kuya Jun Jun Q. Ayan, thank you so much po sa inyong pag-antabay, pakikinig at pakikipagbardagula.

Abangan din po ang susunod na programa dito sa Mono Radio 99.7 Diet. Hanggang alas 9 ng gabi po yan. Hindi kayo maboboring. Thank you so much. Have a good day and God bless you all. Tuloy lang tayo sa tugtugan bago ang balitaan. Here's song Give Your Heart a Break by Demi Lovato. Dito lamang po yan sa 99.7 Mono Radio News FM Diet.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio,
2: One Radio. Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasay nyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-25 sa buwan po ng Agosto taong 2026. At sumasa inyo ang kaisa nyo sa umaga balita. Una sa ulo ng balitang lokal, napabalitang 300,000 piso na ipinalabas sa manos para sa kapiyestahan ng Barangay San Roque sa bayan ng Mercedes. Wala umanong katotohanan ayon sa mga barangay officials nito. Samantala, 25,277 o di kaya ay 25,277 na binipisaryo sa Camarines Norte makatatanggap ng rice subsidy. 10 kilo po yan na bigas sa bawat ikadalawang buwan. Samantala, sa ulo ng balitang nasyonal, Senate panel inaprobahan ang mga panukala para sa pagpapaliban ng 2026 BSKE election. LTFRB Chief Mendoza handang tumalima sa preventive suspension ng ombudsman. Senate Blue Ribbon, inindorso na sa ombudsman ang investigasyon sa flood control anomalies. Samantala, Philippine National Police pinaalalahanan ng mga tauhan na ilayo sa mga bata ang kanilang mga baril. Philpost, nagbabala laban sa smishing o yun po yung mga fake na mga text messages. Samantala, inappropriate coordinate behavior sa mga grupo sa social media, dapat pagtuunan naman ng pansin ayon po yan sa NBI. Mga balita mula po naman sa Ibayong Dagat. Philippine Embassy nakikiramay sa pagpanaw ng pinuno ng Qatar. Sa balitang sports, WNBA muling pinabulaanan pinaulanan ng sex toys. Suspect holy pero pinalaya rin. Samantala, Katrina Gray, sa balitang showbiz po yan, matapos pong makansela ang Miss Universe India appearance, humingi ho ng paumanhin.

0: Kaisa sa umaga, balitang lokal.
1: Magandang umaga, ako si Jun Kibral at ito ang detalye ng mga balitang lokal. Kung meron man o manong naipalabas na pondo ang Barangay Council ng Barangay San Roque Mercedes, ito ay nagkakahalaga lamang umano ng 50,000 pesos. Para sa mga papremyo sa ilang mga patimpalaka katulad ng Zumba Challenge at Master Singing Contest at mga gastusin sa iba pang mga bagay tulad ng pagkain para sa senior citizens, senior citizens night at para sa mga hurado at iba pang nagpapagalaw ng mga aktibidad at nagpatak-patak na lamang umano ang ilang barangay officials at ang iba naman katulad ng bayarin sa sound system, table and chairs at banda ay kanila nang hiningi sa mga sponsors. Taliwas umano ito sa napabalitang 300,000 piso ang kanila umanong ipinalabas mula sa pondo ng barangay. Ito ang ginawang paglilinaw ni Kagawad Mary Rose Tichinco Santiago. Sa kanyang paliwanag, kasabay nito ay pinasalamatan din niya sina Governor Dong Padilla, Vice Governor Joseph Ascucha, Vice Mayor Ginoy Apioco at Councilor Carlo George Palmero. At kung saan ito umano ang mga nagbigay ng tulong sa kanila. Pinasalamatan din niya ang SWMO ng LGU Mercedes sa pagpapahiram ng mga banderitas at maging ng ilang pribadong individual umano katulad ni Avelina Nava Indias Pardo ay nagpahiram ng mga upuan at lamesa para sa ilang araw na okasyon. Idinagdag pa ni Kagawad Santiago na hindi umano sila makapag-release ng pondo dahil sa ilang mga teknikalidad. Kung kaya sa pangungunan ni punong barangay Nelson Echano at sa tulong ng mga kagawad na sina Beliot Fajardo, Lea Moral, Nico Vega at maging ang mga appointed officials ay minarapat nilang mag-ambag-ambag at lumapit sa mga taong pwedeng makatulong kung kaya't nagkaroon ng 5 araw na aktibidad sa barangay upang magbigay kulay sa selebrasyon ng kanilang kapyastahan. Samantala, isang malaking hakbang para sa kapakanan ng mga Camnorteño ang pamamahagi ng rice subsidy. Sa mahigit 25,000 binipisaryo sa buong Camarines Norte sa ilalim ng Local Government Support Fund or LGSF na inilaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibinabadaman sa mga probinsya at mga munisipalidad. Ito ang inihayag ni Governor Ricarte Dong Padilla nitong nakaraang araw sa pagsisimula ng distribusyon ng nabanggit na bigas para naman sa nasabing mga binipisaryo. Ayon sa gobernador, bawat binipisaryo ay makatatanggap ng 10 kilo ng bigas kada 2 buwan simula ngayong buwan ng Agosto. Layunin nito na makatulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng patuloy na pagtaas ng gastusin at mga hamon sa kabuhayan. Mamaya na ho natin babanggitin ho yung mga schedule ha, at marami po ito. Binigyan din ni Governor Padilla na dapat maipamahagi ang tulong ng patas, maayos at walang halong politika upang tunay na makarating ito sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Lubos po ang pasasalamat ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na suporta sa ating lalawigan ayon pa sa gobernador. Pinasalamatan din niya ang mga Municipal Social Welfare and Development Offices at mga lokal na pamahalaan na katuwang sa pagpapatupad ng naturang programa. Pero marami ho ang nagre-reklamo. Mamaya talakayin ho natin ho ito. Ha? Marami daw ho ang hindi nabibigyan.

0: Balitang Nasyonal.
1: Samantala, inaprubahan na kahapon ng Senate Panel ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliba ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSKE sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Ayon po sa ilang senador, layunin ng kanilang panukala na tuluyan ng ayusin ang termino ng mga barangay at SK officials upang hindi na ito paulit-ulit na baguhin o gamitin bilang dahilan para ipagpaliba ng halalan. Sa ilalim ng Senate Bill number 2387, nais ng mga senador na maamendahan ang Republic Act number 12232 at gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon. Samantala, ayon naman sa ilan, naghain na ng Senate Bill number 2067 na naglalayong ilipat yung pong BSKE mula Nobyembre 2026 patungong October 2027. Samantala, nakatakda sanang idaos ang halalan sa Nobyembre 2, 2026. Sa kabila naman ito, inananawagan si Commission on Elections or COMELEC Chairperson George Garcia na magkaroon na ng malinaw na desisyon sa mas talong madaling panahon ang Senado kung matutuloy o maantala ang BSKE. Ayon kay Garcia, dapat malaman ang magiging desisyon bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda ang filing of candidacy mula sa Setyembre 28 hanggang Oktobre 5. Mas mainam o manong maging malinaw ang usapin sa pagsapit na ikalawang linggo ng Setyembre upang makapaghanda ang mga kandidatong nais tumakbo, gayon din ang mga field personnel ng Commission on Election. Sa ibang detalye ng Balitang Nasyonal, handang tumalima sila ang Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Chairperson Attorney Vigar Mendoza II sa kautusan ng Office of the Ombudsman ng Suspension Order. Ayon kay Mendoza, ay kanilang nirerespeto ang nasabing kautusan, subalit tatalima lamang ito kapag natanggap na niya ang opisyal na kopya ng kanyang preventive suspension. Dagdag pa nito na pagkakataon na ito para maipakita ang mga ebidensya at malinisi na rin ang kanyang pangalan. Magugunita ang naglabas ang ombudsman. Nang 6 na buwang preventive suspension kay Mendoza at Office of Transport Cooperative Chief Teofilo Guadis III dahil umano sa paglabag na may kinalaman sa Stratcom IT system. Samantala, ipinansa na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Layunin itong mapabilis ang investigasyon at maiwasan ang pagdoble ng mga isinasagawang proseso. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Erwin Tulfo, napag-usapan niya sa kanyang pati ang kanyang mga kasamahan. Kasama po ang DALG Secretary, pati ang Ombudsman, sa usaping may kinalaman sa flood control project. Nagpulong ang 3 nitong araw ng Biyernes sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City. Samantala, sa kaugnay na ulat, sinabi po ng mga senador na nagsimula na rin gamitin ng Ombudsman ang mga dokumentong isinumiti ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng ilang kongresista, contractors, government officials, ilang senador at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po sa mga senador, patuloy na umuusad ang investigasyon ng Ombudsman. Dahil dito, sinabi niyang hindi na kinakailangan pang makialam pa ng Blue Ribbon Committee sa parehong usapin upang hindi maantala o maapektuhan ang proseso ng investigasyon.

0: Inaalalahanan ng Philippine National Police or PNP ang mga tauhan nito na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril, lalo na kapag wala silang duty at nasa kanilang mga tahanan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartaltes Jr., kinakailangan naman ang tiyaking ligtas at hindi maabot ng mga bata o iba pa ang kanilang mga baril. Kasunod dito ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa loob lamang ng halos dalawang buwan. Noong Hunyo, tatlong estudyante ang nasawi sa isang school shooting sa Tacloban City. At ito umanong nakaraan. 99.7
1: News FM. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual General Membership Assembly. Pakinggan ang mahalagang ulat at makisaya sa trivia games at raffle. Isang mapalagang

0: And 1 PM, makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco Agma.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
2: Premium music. And beyond. One Radio 99.7.
4: At tuloy-tuloy ang detalye ng balitang national. Sa dalawang insidente o mano, ginamit ng mga minor de edad ang service-issued firearms sa mga nakinuha mula sa kanilang mga kamag-anak o magulang. Inuutos din ng PNP sa mga police commander na regular na magpaalala hinggil sa wastong pag-iingat at pananagutan tuwing unit briefing at formation. Samantala sinabi ng PNP chief na maglalaan ang PNP ng mga tauhan at mga kagamitan para sa nationwide school safety drills ng Department of Education na nakatakda sa Agosto 25. Samantala, nagbabala ang Philippine Postal Corporation or PhilPost sa publiko kaugnay ng mga kumakalat na peking text message or ito ho yung tinatawag na smishing na gumagamit sa pangalan ng ahensya upang malinlang at magnakaw ng mga personal at pinansyal na impormasyon. Ayon sa PhilPost, karaniwang nagpapadala ang mga scammer ng mensahe na may kalakip na kahina-hinalang link. Sinasabi sa naturang text na may mga problema amano sa delivery ng parcel dahil sa kulang na address o kaya ay kinakailangan magbayad agad ng redelivery fee gamit ang credit or debit card. Mariing nilinaw ng ahensya na hindi galing sa kanila ang mga naturang mensahe. Hindi kailanman humihingi ang PhilPost ng anumang halaga at ito umano ay hindi galing sa kanila ang mga naturang mensahe. Hindi kailanman humihingi ang PhilPost ng mga sensitibong detalye katulad ng number 1, bank account numbers at card information. 2, passwords. 3, one-time password o yung tinatawag po nating OTP sa pamamagitan lamang ng text message. At sa kabila po nito ay sinabi pa rin po ng PhilPost at pinapayuhan ang publiko na huwag mag-click ng mga kahina-hinalang link, huwag magbigay ng personal or banking information, huwag magbayad sa mga hindi beripikadong website at suriin muna ang pinagmulan at pagiging totoo ng bawat mensaheng natatanggap bago gumawa ng anumang aksyon. Para sa lihiti mong pag-track at pagberipika ng parcel, gamitin lamang ang opisyal na website ng PhilPost at ang mga otorisadong channel nito. Patuloy na nananawagan ang ahensya sa lahat na manatiling mapagmatsyag at alerto sa mga natatanggap na text, email at mensahe mula po naman sa social media. Samantala, inihayag ng National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag na dapat mapagtuunan ng pansin ang mga tinatawag na inappropriate coordinate behavior ng mga individual o grupo sa paggamit ng online platforms. Ayon sa naturang director, nararapat itong maimbestigahan o matugunan sapagkat ang mga grupo o pasimuno ay may layon at motibo ng paninira. Kasabay ang paghayag sa muling paglutang at pagkalat ng lumang audio call recording sa iba't ibang online platforms ng pakikipagtalo ni Attorney Matibag kay Mel Sabio. Dito mararinig ang mga pagbabanta pati pagmumura ng director na kalaunay kanya ring hindi itinanggi bagkus inamin na may katotohanan ang isinagawang mga pahayag. Subalit sa kasalukuyan, ibinahagi ng kanyang nakaalita na sila'y nagkapatawaran na at magkaibigan pa sa kabila ng naganap na insidente. Ipinaliwanag naman ni Mel Sabio na kalita ni Attorney Matibag at ang kumakalat ngayong video nila ng pagtatalo ay mula pa noong taong 2020 nangyari. Anya'y posibleng ang muling paglutang nito sa publiko o iba pang online platforms ay marahil dahil sa tangkang siraan ang pagkakakilanlan sa kanyang kaibigan bilang director ng NBI.

0: ng pakikiramay ang Embahada ng Pilipinas sa Bansang Qatar at kanilang mga mamamayan sa pagpanaw ni Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani na namuno sa Qatar noong 1995 hanggang 2013. Kinilala rin ng Embahada ang kanilang pahayag sa paglago at global expansion ng Qatar sa ilalim ng matagumpay na pamumuno ni Sheikh Hamad na kinilala rin bilang Father Amir. Highly regarded umano ang by his peers and constituent ang pagkilala ng Embahada ng Pilipinas. Gayun din ang mainit na pagtanggap at pagbubukas ng mga oportunidad ng trabaho sa Qatar sa mga Pinoy. Inaalala pa sa pahayag ang makasaysayang pagbisita ni Sheikh Hamad sa bansa noong 2012 na nagpalalim sa relasyon ng Pilipinas at Qatar. Sa pagtatapos ng pahayag, hinihiling ng Embahada ng Pilipinas ang kapayapaan ng bansang Qatar sa kasagsagan ng pagluluksang kanilang pinagdaraanan. Samantala, sa iba pang detalye ng balitang international, hustisya ngayon ang panawagan ng mga magulang ng 6 na taong gulang na batang lalaking nasawi matapos sampalin ng kanyang guro sa gitna ng klase noon pong araw ng Biyernes. Ayon sa mga ulat, ikinagalit daw ng guro ang biktima ang kulang-kulang na ipinakitang assignment ng bata noong araw nang siya ay pumasok sa paaralan. Bunsod dito, pinalapit ng guro ang bata, hinila ang kwelyo ng kanyang uniforme at saka sinampal. Habang nakatayo ang bata sa harap ng guro, ilang sandali pa ay nawalan siya ng malay at tumumba sa balikat ng teacher. Bunsod dito, kaagad na isinugod sa ospital ang biktima, subalit kalaunan ay pumanaw din siya. Hindi umano basta nakuha ng mga magulang ang katawan ng biktima dahil sa imbestigasyon ng mga otoridad. Sa panayam ng media, sa ama ng biktima, malusog at masigla raw ang kanilang anak nang pumasok sa naturang eskwelahan. Ito po ay nangyari sa bansang India bago naganap ang insidente. Anya, wala raw iniindang kahit anumang sakit ang kanyang anak at kumbinsidong ang sampal ng guro ang kanyang ikinamatay.
1: Kaisa sa umaga, balitang sports.
0: Nasangkot na naman sa kakaibang insidente ang Women's National Basketball Association or WNBA matapos ang isang sex toy ang inihagis po naman sa loob ng court habang ginaganap po ang laban ng Atlanta Dream at Los Angeles Sparks. Sa naganap na insidente sa third quarter ng laro kung saan nagwagi po ang Dream sa score na 124-88 laban po naman sa Sparks. Nasa free throw line noon ang forward. Nag-ihagis po yung sex toy. At sa video na kumakalat online, makikitang sinusubukan pa ng suspect na makalabas ng arena matapos siyang matukoy, ngunit mabilis itong napigilan ng mga pulis. Gayun naman, matapos ang insidente ay pinalaya rin ng suspect. Hindi naman inilabas ng liga ang pagkakakilanlan nito o detalye kung may kasong isasampal laban sa kanya. Bukod sa pagkakaaresto, pinatawan din siya ng lifetime ban sa event ng WNBA at NBA at mga kaakibat na nitong liga. Ayon sa source na pamilyar sa insidente, nakikipagtulungan ang WNBA sa mga otoridad upang mapanagot ang mga taong naghagis ng anumang bagay sa court.
1: Kaisa sa umaga, balitang showbiz.
0: Samantala sa balitang showbiz. Balitang showbiz tayo, ha. Sayang naman at hindi na raw ho matutuloy ang inaabangang pagdalon ni Miss Universe 2018 Katrina Gray sa coronation night ng Miss Universe India 2026 dahil sa ilang tinatawag pong certain conditions na hindi umano natugunan. Sa isang pahayag na inilabas ng Cornerstone Entertainment na siyang namamahala sa karir ni Katrina, kinumpirma po nitong hindi na makakapunta ang beauty queen sa Grand Coronation Night sa gaganaping sa araw po naman ito ng ng susunod na araw. Ano ho? ang Miss Universe 2018 and Cornerstone Artist, Miss Katrina Gray, kung siya po ay inimbitahan para po mag-participate sa Grand Coronation Night ng Miss Universe India 2026. Dahil nga po sa ilang mga kadahilanan. Yun po yun. Hindi na ho nagbigay ng iba pang detalye ang actress tungkol po sa kondisyon kung bakit hindi natuloy sa pagpunta sa bansang India.

At yan na rin ho ang mga naging kalipunan ng atin pong balitaan ngayong umagang ito. Samantala, ang mga balita ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po ito sa lahat ng mga boteka, grocery, and supermarket nationwide. Ako po ang inyong tagapagbalita, Junjun Kimral. Maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa Kaisa sa Umaga Balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Camnortenios. Tindugo na! Para muna, mag-usap one muna tayo.
7: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
8: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual

0: 99.7 News FM.
1: Signal detected. Program activated.
2: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Diet. Indugun na!

0: Hey, hey, hey! Ho, ho, ho!
1: Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahay na ito.
0: Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga world. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Camarines Norte. Magandang umaga bayan po ng Daet. At sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon pong mga oras na ito. Martes na naman po ng atin pong Linggo. Abay, Lunes ho kahapon, natapos ho kagad. Ngayon ho, Martes na naman, ha? Bukas, Miyerkules na naman. Oh, and then, Sabado, Linggo. Ang bilis po ng panahon, ha? Ang bilis hong maubos ng isang buwan. Oh, that's life, ika nga, ano ho? At meron ho tayong 20 minuto bago po naman sumapit ang alas 8 ng umaga. Ayun ho, mga papasok ko sa mga opisina, privado man po o di kaya ay pampublikong opisina. Ayan, bilis-bilisan ho ninyo. O, binabati ho natin ang atin hong mga regular na mga taga-panood at mga taga-pakinig. Melvin Velasco, ayan, dyan po yan sa Puro 4 Barangay Pamorangon. Ka Melvin, good morning po sa inyo. At sa Purok 3, Edelita Adem, ayan ate, good morning ho sa inyo. Sa akin hong kumpare, Felix David Fernandez, paring Boyet ng Isla Butilon, Barangay Magang, magandang umaga.
1: Musikang nagpapatulog sa mga bata. Walang
0: sa unang salbo ng atin ho mga balita, abay kahit ho tayo, no? Kahit ho tayo ay nalulungkot. Kasi nga ho ito hong pagbibigayan ng mga ng mga bigas. Bakit nga ba ganito? Bakit nga po ba ganito? Ang sabi nga ho kasi ng ilan, kami din po anya ay dinaanan ng bagyo, pero bakit wala po kami sa listahan? Ito ho yung ano ha, ito ho yung palagi ang naririnig ho sa atin, ha? At mga sumbong na naipinararating ho sa atin. Oo nga naman ano, bakit kasi hindi nalang gawing lahat? Ha? O halimbawa, isang barangay, ba't hindi nalang lahat ho po bigyan? Kayang-kaya namang bigyan ho ito para sa ganitong pagkakataon ay wala pong nagre-reklamo. Andun ho yung sinasabing pinipili lang, andun ho yung mga kamag-anak lang, andun yung mga kakilala lang, andun yung mga kaibigan lang. Parang ang sama po yatang pakinggan, ha? Masama po yatang pakinggan sa tenga ang ganito pong mga pahayag ng atin pong mga kabarangay. Ano po? Palagian ho kasing ganito ang nangyayari. Palagi hong marami ho ang naiitsapwera. Paano po ba? Ano po bang gagawin dito? Ano po bang gagawin dito ng mga ehensya ng pamahalaan? Ano po ba ang gagawin dito ng tanggapan ng DSWD? Sa munisipalidad man o di kaya ay sa pamprobinsyang tanggapan po ng DSWD, ano ho ang inyong mga gagawin dito? Paano ho namin may pararating ho sa inyo itong sumbong ng atin hong mga kababayan? Ako po, naiintindihan ko sila personally. Naiintindihan ko po sila. Ano po? Kung mayroon naman talaga silang karapatang magreklamo, kaya sila po ay nagre-reklamo at ipinapaabot ho sa atin. Ganito hong ganito na rin ang nangyayari simula pa ho noon hanggang sa ngayon. Simula pa ho noong bata pa ho tayo hanggang ho sa ngayon, ganito rin ho ang sistemang nangyayari. May mga naiitsapwera. Bakit hindi gawin po ng gobyerno na kung ilan ho yung populasyon ng isang barangay, ibigyan ho lahat, mahirap, mayaman, may kakayahan o wala, bata, matanda, o di kaya ay kung household, o di kaya ay per family, yun po sana ang gawin ng atin hong pamahalaan. Wala naman ho tayong magawa dito kundi pakinggan ang kanila hong mga hinaing at iparating sa mga kinaukulan, at bahala na ho yung mga kinaukulan naman ang magparating doon ho sa pinakasentro ng ganito pong uri ng mga aktibidad, ha? Ang aktibidad pong ito ay rice subsidy. 10 kilo ang matatanggap ng bawat isang pamilya na mabibigyan po naman ng ticket or stub. Ngunit ang medyo nakasasama lamang talaga ng loob. Ako po yung nararamdaman ko yung pong sinasabi ng atin hong mga kababayan. Kaya lang hindi naman tayo pwedeng magsagawa ng basta-basta na lamang natin pagsasabihan ito hong mga kinaukulang ay siya ng pamahalaan sapagkat sa kanila hong nanggagaling ho ito. Ang sabi nga ho ng gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte ay galing po ito sa national na ibinaba sa mga probinsya. O di siyempre, tatanggap po yung ating provincial government of Camarines Norte. Ito namang provincial government of Camarines Norte, ipinadaan naman po sa mga munisipalidad. Ipinadaan po sa mga munisipalidad, sa mga MSWDO. So ito namang MSWDO, magsasagawa po ng pakikipag-ugnayan sa atin pong mga constituent. Ibig kong sabihin, hindi ho ito dumaan sa mga barangay officials, hindi ho ito dumaan sa mga barangay council, kundi direkta ho ito sa pakikipag-ugnayan ng MSWDO. At ang mismo nga hong nabigay po nito, ang linawin lamang ho natin, meron ho silang mga contact person sa mga barangay, katulad ho ng sa aming barangay, sa barangay Pamarangon. Ang contact ho dyan ng ating provincial government ay ito hong si Ginoong Ryan Laborte. Ngayon, ito naman pong mga constituent po natin, nagreklamo ho sila sa barangay council. O, yan ho yung reality. O, kaya lang wala ho kaming magawa dito ho sa mga ganito pong mga sitwasyon. Kundi, ang napapansin ko lamang, bakit ganito ho yung ating gobyerno? Hindi talaga lahat nabibigyan. Ang rason nga po na talagang kulang, kaya pinipili yun pong mga karapat-dapat na mabigyan po nito hong rice subsidy na ito na 10 kilo. Pero makikita mo na pag nagkaroon na ho ng pilian, abay yun hong halimbawa, meron hong isang mahirap. Paano ba natin ikakategorize ang mahirap? Para-parehas tayong mahirap. Ayan, halimbawa, mahirap. Hindi ho nakuha sa pilian. And then, nakita ho yun nung isang mahirap na ang isa palang tatanggap ay mas parang mas lamang ho sa kanila, parang nakakaangat sa buhay pero tatanggap, kaya doon ho nagkakaroon ng problema. Ayan, ha? Wala ho tayong sinisisi, hindi ho natin sinisisi yun hong provincial government, hindi ho natin sinisisi yun hong tanggapan ng PSWDO at gayon din po ng MSWDO, kundi ang lapses or problema ay andun ho sa national level. Ay pinapadala ho dito sa atin, ay kulang yung ipinapadala, kaya yung iba ay hindi ho talaga nabibigyan. Siyempre, ang magre-reklamo ho dyan, yun pong mga apektado nating mga kabarangay. Ano ho ba? Kahapon ho, nagpapaabot ho ng hinaing Yun pong ating hong mga kabarangay, hindi na lamang nga po natin sinasagot sapagkat wala ho tayo sa sitwasyon or wala ho tayong kakayahan na sagutin po ito. Kundi ang gawin ho natin ay mag-imbestiga ho tayo, mag-interview ho tayo kung bakit ganito ho yung nagiging kaganapan na hindi nga po lahat ay nabibigyan. Sa tingin ko naman, ito hong ating mga kabarangay, meron hong karapatan na magreklamo, ha? O, sapagkat simula pa niya noon hanggang sa ngayon, ha? O, binabati ho natin ng good morning si Madam Susan A. Umanya. Madam, good morning po sa inyo from San Vicente.

0: nararamdaman po natin kung ano ho yung hinaing ng atin mga kababayan. Kaya lang sa ngayon ay taliho yung kamay, ha? Taliho yung kamay maging ng mga kinaukulan, ha? Ang sa akin dito, dapat sana kung kulang, dinagdagan na lang. Pwede kaya yun? Sana'y naririnig ho tayo ng provincial government. Sana'y naririnig ho tayo ng atin hong gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte at nararamdaman din ho niya ang hinaing ng atin hong mga kabarangay kung bakit yung iba, bakit yung karamihan ay hindi ho nakatatanggap ng ganitong uri ng benepisyo sa kabila po naman ng kanila pong kalagayan sa kanila po namang kabuhayan. Kaya sabi nga nung iba, hindi naman po niya ako magrereklamo kung sa tingin ko po patas ang labanan. Nakikita po kasi namin na hindi ho patas yung labanan. Nakikita ho namin na kung sino lamang ho yung malapit sa kusina, yun lamang po nabibigyan. Kung sino po yung pinsan, kung sino po yung kamag-anak, kung sino po yung kaibigan, yun po yung nabibigyan. O kaya napapansin, o kaya siguro nakapagsasalita yung atin hong mga nasa barangay kasi kanila hong napapansin, kanila hong nakikita kung ano ho yung mga nangyayari. Kaya sana initiative, initiative, sana'y panawagan ho natin ho ito sa minamahal ho natin gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte, Governor Dong Padilla, na magawan ho ito ng paraan. Halimbawa, kulang yung ipinadala ng national government kasi binabanggit nga po ito hong Pangulong Bongbong Marcos na siya hong nagpadala sa mga lalawigan, papunta po naman pababa sa mga barangay at hindi lamang po ito dito sa lalawigan ng Camarines Norte, kundi ito po ay nationwide. Ito ho ay sa buong bansang Pilipinas. Ngayon, ganito, nakikita ho natin, kumbaga magpalabas ng ilang mga tao, sige nga, imbestigahan nyo kung ilan yung kulang sa isang barangay at tadagdagan na lang ng provincial government. Sana mayroong ganitong initiative para yung lahat po nabibigyan. Kasi para yun hong mga kabarangay ho natin, hindi ho nagre-reklamo. Initiative, ika nga, ang kailangan po natin dito. Ewan ko lang kung makakarating ito hong panawagan ho natin. Siguro ipaabot ni Aris. Ay, binabati ho natin, magandang umaga, Jonathan Gatan from ano yun? Colorado, USA. Jonathan Gatan, good morning idol. Shout out watching from Denver, Colorado, USA. Kaibigang paring Aris Sante Samudyo, Alex Supulus. Ayan, good morning ho sa inyo, ha? Baka may kontaka sa ating gobernador, iparating natin itong reklamo ng atin ho mga kabarangay. Tumatawa-tawa lamang ho tayo dito, pero seryoso ho tayo kasi ramdam ho natin yun hong hinanakit ng atin hong mga kababayan. Kayo ba naman, tayo ba naman, yung 10 kilong bigas abay, napakahalaga na ho nito. Lalo pat sa tuwing ikadalawang buwan ay mangyayari ho ito. Ibig bang sabihin, yun pong tumanggap ng subsidiyang ito, yung 10 kilo, after 2 months, muli po silang tatanggap?
1: Dati-rati ang mga ipon, singlaya ng tao. Dati-rati ay katahimikan.
0: Talaga nga pong problema naman. Talagang it is unfair sa iba ho nating mga kabarangay. Yan ho yung sinasabi ho natin na although galing po yan sa national, pwede naman ho tayong maglatag ng mga alternatibong solusyon para lahat ay mabigyan. At ang nakikita ko po dito ay hindi ho ito plus factor. Hindi ho plus factor ang nakikita ho natin dito. Minus factor yung nakikita ho natin ho dito sa ganitong sitwasyon. At kung sa susunod na ikadalawang buwan, yung tumanggap ng 10 kilo ng bigas, ay sila rin ang tatanggap ulit. Iba yung nakikita ko. Hindi ho tayo nag-iisip ng advance, pero parang gano'n na rin ho ang nangyayari. Kaya sana

O, yun nga ho yung sinasabi ho natin. Makagawa tayo ng kahit na kaunting kabutihan sa atin hong kapwa. At hindi lamang ho natin sinusubukan na maging parehas. At talagang sa buhay ho natin, isinasabuhay ho natin yung pagiging parehas. Kaya lang, medyo tumataas din ho yung presyon ho natin. Kapag ka nakikita ho natin na andun sa isang sulok, hindi ko ho kayang tingnan eh. Kaya ko ho nung makita ko hong nagkakaroon ng ganitong distribution ng 10 kilong bigas na ito, abay umalis na lamang ho ako. Ano ho? Kasi nakita ko yung ibang hindi ho nabigyan ng card andun sa isang sulok. Ang lungkot ng kanila pong mga muka. Ang lungkot ng kanilang mga muka habang yung mga nabigyan po ng card or stub ay pagkatapos hong tumanggap, masaya yung kanilang mga muka at pauwi na ho sila na dala-dala yung 10 kilo. Ha? Sabi ko nga ho, sa katulad ho nating mahihirap, sino ba yung magkakaintindihan kundi tayo, tayo ring mahihirap. Naiintindihan ho natin, yun hong saluubin ng mga hindi ho nabibigyan na ito. Ha? Kaya kung sakali naman, ha? Medyo nangingilid yung luha sa ating mata. kasi hindi, tayo rin ho'y emosyonal paminsan-minsan. Pero hindi ho natin pinapractice ho ito, ha? Para batikusin ho yung mga kinaukulan, lalo na ho yung mga public officials ho natin, lalo na ho yung mga ahensya ng pamahalaan, kundi binibigyan po natin sila ng mga alternatibong solusyon. Yun na nga ho yung sinasabi ho natin, ha? Nagbigay po ng mensahe, ha? Okay, walang problema po doon sa ibinigay na mensahe ng ating gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte. Tama lamang po yung mensahe. Galing po ito sa national level. Kaya lang, pagbaba, marami pala pong hindi nabibigyan. Anong problema? Maraming problema, maraming mga kababayan ho natin na nagpapaabot po ngayon ng hinanakit. Kumbaga, hindi na natin ho sila dyan makukontrol sapagkat ang laging nasa isip ho nila, kami hindi nabigyan, sila nabigyan. Gayong ang estado namin sa buhay ay mas mahirap pa doon sa nabigyan. Paano ho ito? Sino ho ang siksisihin ho nila? Si punong barangay? Si barangay council? Si mayor? Si gobernador? Sino po? Sino? Sino? Sabihin po ninyo kung sino ang dapat sisihin ho dito at mabigyan ito hong para maging parehas po sa kanila at yung mga hindi po nabigyan ay mabigyan din po sila. Ano po? Kaya nga ho, nagbibigay ho tayo ng advice. Advice na maaari namang gawin, realidad, makatotohanan. Halimbawa, sinabi nga ho natin, okay, galing po sa national level ito pong mga bigas na ito. Ibinaba yan siyempre sa provincial government nationwide, hindi lamang po sa Camarines Norte. And then, ang ginagawa po ng probinsya, ibinababa naman po yan sa atin ng MSWD. Ito namang MSWD, ang siyang nagpapacilitate ho nito. Pero ang nakita ho natin dito, ang nagmanage, provincial government. Siguro sa evaluation at sa pakikipag-ugnayan ng provincial government at gayon din po ng ating municipal social welfare and development ng DAET. Ang tinatalakay ko ho dito sa DAET, kasi taga dito ho tayo sa DAET, at dito nakikita ho natin yung sitwasyon. Yun namang ibang munisipyo, bahala naman po sila po doon. Bilang isang lehitimong taga DAET po, yun po yung ating tinatalakay po sa ngayon. Ano ho? Sana ginagawan po ito ng paraan para yung ibang mga kabarangay po natin, nakakaawa yung sitwasyon. Para ba? Maray na aga kagawad tayo ni... Magandang umaga po kagawad. Opo. Parang yung kahapon ho kasi nang lumabas ho tayo, nakikita ho natin itong mga walang stab. Parang gusto magpasaklolo. wala ho tayong magagawa. Kaya sabi nga ho natin, siguro ang taong ito'y isang positibong isang positibong pagpuna po ito. Mananawagan po tayo sa atin hong gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte. Nagawa ng paraan ito hong mga kakulangan na ito. Kasi alam ko kaya . Alam ko kayang gawa ng solusyon na lahat mabigyan kung ilan yung populasyon ng isa hong barangay. Gawin na ho natin lahat po sila ay mabigyan. Para ika nga ay lahat masaya. Ano, di ba? Di ba pag lahat masaya, ay masaya rin ho tayo. O di ba para pag lahat ay masaya, ganito yung isisigaw, ha?